0: project, ano po, plan ng ano bang pong government and private entities. So ang yan po ay nakasulat po sa ating charter. So we have the power to pass upon, approve or disapprove all plans, projects proposed by the national government, LGUs, at saka po itong ating mga private sectors. Ngayon sir, yun po yung nakaano tayo sa development activities. Opo. Which reclamation is just part of it. So opo, talaga pong nakapaloob din po yan sa LDA. Kasi po, create sa LDA bilang isa hong central agency to oversee all the development activities in the region. Ito po ay kinonfirm or ng Supreme Court. Kasi daw po, ang lake ay unique ecosystem. It cannot be subjected to fragmented concepts of management. Okay. Wherein the different LGUs, we have their own ways of doing things. Dapat po, naka-angkla po sa kung ano man po yung regulasyon at polisiya ni LLDA. Kasi po, LLDA see the lake in its macro perspective. Unlike po nila, na kung ano lang po yung mga territorial areas nila, yun po. So, ayaw po namin ng mga developments in isolation, meaning hindi po dumaan sa amin dahil ano man pong development, may impact din po siya sa iba namang area. So yun po yung dapat po ma-appreciate din ng ating mga nagda-develop sa link para po naman ma-preserve din natin at makita kung ano po yung magiging impact nito sa kalabuuan po ng Laguna Bay.
1: Okay. Ano po ang papel ng Philippine Reclamation Authority sa mga reklamasyon na maari pong gawin o ginagawa diyan under your jurisdiction kung meron man?
0: Ang sa akin pong humble view and pagkaalam, ang PRA po kasi is a national ang perspective po ng kanyang mandato. Buong Pilipinas, even po yung ating West Philippine Sea, kung may reklamasyon, kanila po yon. Okay. Pero ito po kasi si LLDA na i-create siya para po sa Laguna Lake. Kumbaga ho, special jurisdiction siya. So, yun po yung nakikita ko na delineation po namin ni PRA. Although, wala naman pong clash, kundi pwede po kami mag-harmonize ng mandates namin. Kaya nga lang po, recognize na pagka po Laguna Lake ay ito po ay sa LLDA. Kasi special po ang
1: Opo.
0: LLDA charter.
1: Pero yes, kailangan ho ba din na may kaukulang pong permiso mula sa PRA ang mga reklamasyon dyan sa inyo pong lugar?
0: Sir, sa amin po kasi sir, as I mentioned, development activity. So kung halimbawa po, meron pong specific, hindi naman po exclusive na bawa LLDA lang talaga. Pero ang amin po kasi sa lahat ng development activities, kasama din po yung reclamation. Pero kung may mga iba pong agency na may mandate na may permit din sila, hindi, sa palagay ko po, hindi naman po pinagbabawal din ni LLDA yun. Kaya nga lang po, ang concern po namin, yung primary authority or jurisdiction sa LLDA.
1: Okay, sige. So ma'am, balikan ko po yung proyekto ng DPWH. Ang sabi po dati po sa hearing in the Senate, ano ho, nitong si Yusek David nga, na ito po yung proyekto ng DPWH na nagpapanggap na flood control project, yung pala reklamasyon. Ito po yung pinatigil ninyo nung sila po ay inyong pinatitigil, ilang ektarya pa lang ang nagagawa ng DPWH contractor?
0: Dito po sa, base po sa aming inspection report, around 12 hectares po yung ano lang, construction of slope protection. So, yun po yung sinasabi na flood control aspect po ng development, around 12 hectares. So, pero mapapansin po natin, aside from that, meron po mga site development projects po along the lakeshore na public purpose. So ito po yung, bawa po yung tinatawag nating Taguig Glacier, TLC Park, estimated area po ito ay 8 hectares. So ito po mga ito, itapos na. Pero yung pong sa nakita po doon sa Senado, yun po yung napatigil po natin at hindi pa ho fully naman tapos. Kumbaga po, nakinig naman din po kahit papano doon po sa sinabi po ni LLDA.
1: Opo, pero sa ngayon po, as we speak, ilan na po ang na-reclaim dyan po sa areyang yan nang wala pong pahintulot mula sa LLDA? Ilang ektarya na po?
0: So siguro po more or less nasa ikuyaad po natin ito, 20 hectares po, more or less, 20 hectares for that area alone po.
1: Mm-hmm. For that area alone. Yun ho bang,
0: yes, sir.
1: Yun ho bang pagtatayo ng kung ano man pong mga public purpose na mga parke dyan, kahit na po yan for public purpose, kailangan pa rin po ng permiso from LLDA, right?
0: Yes po. Meron po kasi kaming board resolution kasi we see na LGUs as partners din po. Shared responsibility po na ang LGU at na LLDA, yung protektahan ng lake. So meron po kaming board resolution para po sa mga proyekto na ganito. Kasi po kumbaga environmental enhancing projects. So ang problema po roon, sir, meron po tayong restriction in terms of area. So yun po, syempre pag po nag-cityhood ka na, hindi na rin po nagiging enough yung ano, yung po sinet namin na 2,000 hectares lang. So ano nangyari kung ganun po, sir, kung meron po tayong hindi tayo papasok doon sa requirement, dapat po isinusumiti ito yung kanila po mga proposed projects sa LLDA Board of Directors.
1: Opo. At meron ba yung kaukulan din pong permiso from the DENR considering po na yung kanyang topografiya, yung kanya pong concern sa flooding and environment, baka maapektuhan?
0: Para po dito sa DPWH Package 1 to 7, mayroon po silang naipakita na Certificate of Non-Coverage issued po ng July 7, 2021. So dito po, parang hindi rin po pala mainam na CNC kasi po ang CNC, ini-issue siya kung hindi po pasok sa ECC, which is the Environmental Compliance Certificate.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon po, dapat tinitignan po ang proyekto in its full or kumbaga pangkalahatan po, hindi siya in phases.
1: Yes.
0: So, ang nangyari po kasi dito, every phase may CNC, pero kung titignan po natin, yung effect po ng buong iyon, dapat pang ECC na po siya.
1: Kaya nga po, so nangangahulugan po na ginawa ito ng walang kaukulang pong Environmental Compliance Certificate.
0: Yes, sir.
1: Yes, sir. Okay. I'm sorry.
0: CNC,
1: yes, ma'am. I'm sorry. Yes, ma'am. Okay. So, klaro po iyon. So, ngayon, ma'am, kahit na po partner ninyo ang LGU, no, regardless po kung saan lugar yan, nasakop po ng LLDA, obligado silang sumunod sa inyo. Kapag pinahihinto ninyo, dapat hihinto sila.
0: Yes po. Yes po. Gaya po ng nabanggit ko, yung pong mga permitting and clearance requirements po ni LLDA, dapat din po, the same din ng treatment with the private sector, they have to comply po with the LLDA.
1: Sige po. Sige po. So totally po, 10 hectares ang binabanggit nyo na na-reclaim ng DPWH.
0: Around 12 hectares.
1: Okay. 12 hectares. Ngayon po kasi, ano po, may mga reports nga, ano, at sinasabing ilan ng mga dokumento na nagpapakita na nung una nga po, mga nasa mga 80 hectares lang daw po ito. E ngayon daw po, higit ng 100 hektarya ito. Saan po mga lugar itong binabanggit ngayon, maging ng PRA, na lawak po ng reclaimed area dyan po sa lugar na yan, sa C6 po, no, sa west side nitong lawa, na meron na pong reklamasyon?
0: Sir, that's why early on, nagkaroon po ako ng qualification na there are some government and private developments po in the area.
1: Mm-mm.
0: Kasi po yung sinasabi po na more than 100 hectares, hindi pa po namin validated yun since PRA po. Siguro po, we are not privy to their own records. Pero sa amin po kasi, we are in the process po of covering all this. Kasi po kung mapapansin nyo, sir, bakit nagkaganito ito, even as early as 1929, na-classify po kasi yung part ng lake bed na to na below 12.50 meters na A and D, alienable and disposable po siya.
1: Mm-hmm.
0: So, ano po yun? 1929 pa, sir. LC 2623. So, sir, ganito. Ngayon po, nung nagkaroon po ng LLDA, kami po ay create yung batas ng 1966. Pero yung opisina ho, 1969. So nakita po siguro ni President, then President Marcos po, na mauubos yung lake kung lahat ito ay AND. That's why nagkaroon po ng susog yung RA 4850 as amended. Di po ba development agency si LLDA? So nakita po yung environmental aspect. Dinagdagan po, nagkaroon po nung PD 813 noong pong 1975. So ang purpose po noon, isave po natin kasi kung wala hong batas na dinefine ang Laguna Lake. Dinefine po Laguna Lake doon eh. Kaya nagkaroon po noong sukat na 12.15 meter elevation. Meaning, lahat po ng areas na yon ay part of the lake bed. At alam po naman natin, ang katangian ng lake, pagka po summertime, nagre-recede po ang tubig, nagkakati, nakikita po yung bahaging lupa, tinatawag na shoreland. And then pagka po rainy months, yan naman po, submerged ulit. So part po yun ng lake bed. So imagine po the gap na ano, ang hirap din po kasi prior 1975, meron na rin po mga nakapagtitulo. May mga claimants po tayo.
1: Apo.
0: So yun po yung, pero just the same, even if the area po is titled, dahil nga po may LLDA na, kailangan pa rin po nating sumunod doon po sa mga clearances and permitting requirements ni LLDA to ensure po na yung mga developments na yan, eh, yung impact po, lalo na sa Laguna Lake, eh, kumbaga po ay makakorrect natin kung sakali po or makakapag-initiate tayo ng mga intervening measures.
1: Nasuri ho ba ninyo yung mga titulong ito? Kung totoo ho ba ito o may mga spurious po na mga titulo?
0: Sa mga titulo po na ito, meron po kaming proseso kung saan ang katulong po pala namin para sa efforts to annul the title and yung revocation, sir, ay ang Office of the Soldier. So meron po naman tayo mga titulo na na-endorse sa kanila na meron din po kasi supposedly dapat yung mga titles after. So nasa korte na po naman yun, meron na rin pong determination.
1: Okay, so meron kayo na...
0: Pero napansin po namin, sir, napakarami rin po talaga at nagpo-proliferate ang mga fake titles.
1: Opo, yun po, meron po nga. Ano. So dito po balikan natin itong naging proyekto ng DPWH dyan, 12 hectares po kaninyo. So yan pong 12 hectares na yan, yan ba yung napatituluhan?
0: Wala po, sir. Wala po siyang titulo.
1: Okay, so ngayon po, yan po 12 hectares na na-reclaimed area. Alright, so, apo, so malinaw po na dito po lamang sa areang ito, they already violated the rules of LLDA.
0: Yes po, based po sa charter.
1: Okay, yun nga po. And then, sa puntong yan, nung panahong yun, si DPWH Secretary po, may sinasabi na nga, no, na mga aksyon dito. Anong balak niyong gawin kung lumabag po sila sa batas at yan nga po, na maaring ituring na illegal reclamation?
0: Sir, base din po sa aming charter, kung fully exhausted na po itong aming administrative actions, for example, pinapasara, hindi sumara, then meron po kaming penal provision under Section 939-A, and of also very clear sa aming po mandato on reclamation powers that, quote ko po, para ito po pagka naman malinaw, wala po interpretation, so very clear nakalagay po, provided that the land so reclaimed shall be the property of the authority, meaning LLDA po ito, entitled thereto shall be vested with the authority. Provided further that the resulting lake shore shall continue to be owned by the national government. Okay. So ito po ay clear clear provision po na aming batas. Ang gagawin po dito, sir, ay hindi po kasi ito automatic, so we need to seek judicial recourse para po makapag-file ng mga forfeiture proceedings para po dito sa mga illegally reclaimed areas.
1: Okay, yan ho mang reclaimed area na yan na ginawa po ng DPWH, may mga katabi ba siya mga pribadong reclaimed area na ngayon?
0: Yes po, may mga pribado po na reclamation na sa ngayon po ay nasa courts na ho yung mga cases.
1: Iyan hong pribadong reklamasyon na iyan, may nasa court na po ang kaso, bakit lumabag din sa inyong mga batas?
0: Nagkaroon po kasi ito ng, yes po, the same din po, at isa pa ho, yung nga pong title nila, ay yung iba ho, ay issued after, so yun po.
1: Yun nga po. So, ibig sabihin po, kinukumpirma din po ninyo yung nga pong sinasabi nga po, no, sa atin po ng mga napapakinggan ngayon, ano ho, ng mga balitang ito, na meron diyang mga pribado po na mga kumpanya na nag-reclaim din at yung mga titulo po ay questionable at wala din pong kaukulang pahinturot sa inyo, kaya ngayon kayo mismo sa LLDA kine-question ito.
0: Yes po, sir.
1: Okay. Ito pong mga pribadong reklamasyon na ito, mga ilan na po siyang ektarya so far po lamang sa bilang po ng LLDA?
0: Sir, yun po yung medyo

0: developments at nagdatingan nga po itong mga claimants. Pero kung makikita nyo nung araw, taniman
1: opo,
0: po ito eh.
1: Opo, yes ma'am. Opo, lahat po kasi ng tinatayuan ng highway ng gobyerno, agad tumataas ang value ng lupa. At
0: yes, precisely sir.
1: Opo,
0: nagkaka-interest po lahat.
1: Yes ma'am, nagkakaroon ng interest po at yun nga, ano ho, bigla nga pong ito na ang nagiging resulta. So, hindi nyo ho ngayon maalala, matandaan po attorney, kung mga ilang ektarya itong may questionable ngayon na mga na reklamasyon at ngayon nga po ay pinahinto na po ito lahat. Ano po? Go ahead ma'am.
0: Yung po mga nasa court case, nakahinto po yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero po kami mga guardian. Sir, sorry po kasi medyo hindi po ako nakapag-ano nung...
1: Yes ma'am, we understand. Opo, opo.
0: Hindi po nakaptured.
1: Nakapaghanda po dito po sa private na ito. Pero,
0: sorry po.
1: Opo, it's okay ma'am, we understand. Ano po, and we say thank you nga po sa pagbibigay po ng panahon sa aming programa para po maliwanagan po tayo ng husto dito. Kasi po, kayo mismo po yung regulator dyan sa lugar na iyan eh. Para ho kayo ho ang ating mapakinggan. So, pero talagang aabot po ito sa mahigit 80 hektarya ng mga reklamasyon ngayon, including the private.
0: Pwede po sir. Pwede pong ganon.
1: Yes ma'am, yes ma'am. Okay. So ma'am, ganito po. Hindi po sa pinupulaan namin ng LLDA, ano po. Pero sabi nga po, bagamat napakalawak ng inyo pong geographical jurisdiction sa lawan na ito, ang reklamasyon po kasi hindi natatapos ng isang araw, isang linggo, isang taon, dalawang taon, inot-inot ito na nabubuo. Paano nangyari na nagkaroon ng gantong mga reklamasyon daw na hindi man lang napansin?
0: Kaya po sir, yung in terms of, ang laki po talaga, massive jurisdiction. Kaya po, I mentioned earlier that the LGUs are partners. Yung po sana yung ano namin na kung may mga ganun din po, i-report din po sa amin. Kasi kung halimbawa po na... Antimano po, nasasabi sa LLDA, hindi na pupuntahan mo. Ang nangyari po kasi sa amin, sir, dahil wala po talaga nag-a-apply ng mga proposed projects, talaga magugulat kami, pupuntahan po namin. May mga developments na. So, sa ganyan, ano kaya po, ang panawagan namin sa LGUs, tulungan din po kami doon po sa... Kasi, sir, ang reclamation po, if you will notice, may mga, ano po, ginagamit po sila na... yung pong yero na kinocover po nila. And then, ang activities po nila every night lang. So, kada gabi po, doon yung... So, nag-effort po kami to coordinate din sa LGU na baka pwedeng yung mga trucks na ginagamit. Bigyan natin ng ano na hindi makapag-fly dun sa area.
1: Uh-huh.
0: Kasi po, yun po yun eh. So, hindi ko lang alam, syempre, may sarili din pong regulasyon ang LGUs.
1: Opo.
0: So, yun po yung panawagan namin. Kasi wala pong reclamation kung wala namang pong truck talaga na nakakapasok din.
1: Yes,
0: and
1: ma'am.
0: Then, we learn po sa baba na libre po kasi ang panambak.
1: Opo.
0: Galing sa Metro Manila. Huling po yung binabayaran. So, kaya po, very easily lang na ganun. So, yun po, sir. In terms of tama po kayo, napakalawak po ng area ni LLDA to think that we are also regulating po the aquaculture and the industry.
1: Yes.
0: So,
1: yes, ma'am.
0: Bilang may vantage point po sa shoreland area sa mga local government units, yun po sana yung appeal namin na kung may ganun po, alam naman nating lumalabag, kahit man lang yan po, sabihan po.
1: In other words, when we talk about LGU in this particular case, we're talking about Taguig.
0: Sir, we're talking of all the local government units.
1: Yes, ma'am.
0: Po, pero around
1: dito ho sa but in this particular reclamation, jam po itong ginawa ng DPWH, Taguig ito.
0: Yes po.
1: Na kaninyo kahit na walang kaukulang pong documentation o permiso, pinayagan na magtambak doon at maging reklamasyon nga.
0: Yes po, pero based din po sa coordination namin sa kanila, wala rin silang pangintulot. So parang yun po yung parang medyo ano rin sa amin kasi lumalabas ko walang pahintulot, national project po yung ano ngayon. Siya naman hindi rin alam.
1: Opo. Mukhang hindi rin po mapayag ang Taguig pero ngayon nakikinabang sila sa proyekto.
0: Maaaring ganun po.
1: Naintindihan ko
0: yun. Natawa po kayo, sir.
1: Naintindihan ko po kayo, ha? Hindi sila po

0: Mga payag sa proyekto, pero ngayon pinakikinabangan nila itong proyektong ito. Ma'am, maliban sa Taguig, ano pa hong LGU ang may reklamasyon sa kanilang area dyan?
1: Base po sa data namin, meron din po namang mga LLDA's approved reclamation po sa ibang areas.
0: Mm.
1: For example po, yung sa Laguna, ito po ang ating banner project of the LRRA.
0: Approved yan, so, approved. Wala pong problema yan, approved.
1: Ito.
0: Okay, sige.
1: Tingnan niyo po, pag dumaan po sa LLDA, ano po, ang proposal po, inaaral na mabuti ng aming technical committee.
0: Uh-huh.
1: So, tinitignan po yung environmental impact kasi may kakayanan lang din po ang lake hanggang saan ka lang.
0: Opo.
1: So, ngayon po, pagka na-clear out po ito sa technical committee, that's the time po that it will be presented to the LLDA board.
0: Opo.
1: Which will undergo another set of scrutiny.
0: Opo. Yes,
1: at na doon po yung mga safeguard.
0: Yes, ma'am.
1: So,
0: yes,
1: kung dumaan po kasi, sir, planado, maayos.
0: Uh-oh.
1: Ngayon po, yun po, yung iba naman din po areas, may mga board approval.
0: Oh, yes, ma'am. Kaya nga po may regulasyon, di ho ba? You know, di ba,
1: yes,
0: attorney,
1: po.
0: No? Yung regulasyon is to see to it, na lahat ng mga dapat pong ayusin, mga resikitos, hindi lang documentation, mismo po, lahat, plano, pati yung environmental impact, etc. Sa anong LGU along that C6 road, kung meron man, ang mayroon pong illegal reclamation?
1: So yun nga po, yung ating nabanggit na hindi po nakakoordinate.
0: Taguig lang.
1: So far po.
0: Okay, sige. Opo, yun po lamang naman. Sige, so ma'am, hanggang dito po muna ako. No? Pero nabanggit na po naman ni Senator Pampilo Lacson na ito po iniimbestigahan na daw ho ngayon ng ombudsman. At ma'am, kumamarapati lang po ninyo ha. At sana po ay makatugong kayo sa ating katanungan. Ang ombudsman ho ba nag-usisa na rin dyan sa inyo dito po sa mga proyektong ito ng DPWH dyan po sa C6 na sakop po naman ng Taguig jurisdiction?
1: Yes po, humingi na po ang Office of the Ombudsman ng mga documents po from the LLDA.
0: Okay.
1: As part po siguro ng kanilang investigation.
0: Okay, sige. But meantime, ngayon as we speak, wala na po dapat na ginagawa na anumang reklamasyon, either ho yung LGU o DPWH dyan po sa area na yan.
1: Yes, sir.
0: Oo. Na-cease na po sila ngayon. Desist na po sila.
1: Yes po.
0: Okay.
1: Desist na.
0: Okay.
1: Hopefully. Desist na.
0: Kailan lang sila tumigil?
1: Sir, yung pong ano naman, noong nag-conduct po kami ng mga inspections, kita naman po, nag-stop na po sila, tinanggal na rin po yung mga ibang equipment. Kasi
0: okay.
1: Dati po, di po ba, may mga heavy
0: kailan
1: equipment.
0: Yun? Kailan kayo nag-inspection, ma'am, pinakahuli?
1: Kasi po yung mga tarpaulin.
0: Oh, kailan kayo huli nag-inspection?
2: Last month.
0: Kahapon?
1: Last month po. Tapos yun din po, di po ba yung last time natin na 2025, nag-inspect din po sa LLDA and then... dahil po binabantayan nga po, nagkakandak po ng regular inspection para makita po kung wala na akong pag-ano.
0: Opo, pero magmula nung tayo po yung makapag-usap din eh, lumawak pa siya.
1: Yun nga ang nangyari, sir, nung na-serve po namin, ako personally nakita ko. Nung po kasing na-serve namin ng una, siguro po wala pa sa kaalaman din po ng otoridad kasi kaka-serve lang po namin. Nakita po namin nung daanan ulit namin, very busy.
0: Yes,
1: so, hindi ko po, kaya binalikan po namin, yun po, doon na po talaga nag-stop.
0: Oh,
1: siguro po, nasa kaalaman na din po ng mga contractors na merong letter po sa LLDA na pinapasta.
0: Opo, yung kumbaga sa unang hunin yung punta, hindi ho, no? Hindi sila huminto.
1: Opo, hindi pa po aware, yes
0: opo.
1: Po.
0: Opo, hindi pa sila aware na illegal ang kanilang ginagawa, parang gano'n.
1: May letter din po kami na pinapastop sila.
0: Okay. Sige, ma'am. So, ma'am, sa gayon po, ang LLDA ho ba ang dapat na nagsasampa ng kaukulampong demanda? Yung pang ganyang gawain, yan ho ba ay criminal offense under the LLDA charter or administrative offense lang?
1: Sir, it can be both. Pagka po kasi exhausted na namin sa administrative aspect, meron po kaming laging nakaantabay na penal and civil liability clause sa charter. So, pwede rin pong aksyong kriminal.
0: So, yung jampong illegal reclamation sa Taguig, ano ho ang balak po ng LLDA kung meron man para po sa kanilang pananagutan, either kriminal o administratibo?
1: Sir, sa ngayon po, ongoing po yung pag-iimbentaryo namin, sir. Kasi po, we will file po action for reversion. Or ano po, tag ito, forfeiture po, sorry. Forfeiture proceedings. Kasi po, gusto po naming bigyang buhay yung bakit create po yung PD-813. Nakita po roon na mauubos ang lake kung hindi po natin mapoprotect. Wala po yung batas na nagsasabi ng kanyang boundary.
0: Opo.
1: So, ibabalik po namin na ito po kasi kung sakali pong ma-forfeit po namin itong mga illegally reclaimed areas, doon po namin i-introduce yung mga environmental enhancing projects.
0: Yes, ma'am.
1: So, hindi po kasi pwedeng lahat commercial yan, sir.
0: Yes,
1: alam naman
0: yes,
1: natin,
0: ma'am.
1: Sir,
0: yes,
1: we are GOCC.
0: Yes,
1: we contribute po to the coffers of the national government, but we need to balance.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po naman pwedeng puro commercial activity riyan dahil po meron po tayong lake na dapat na i-preserve.
0: Opo.
1: So, doon po, balance po ng anumang pong magagandang environmental enhancing projects para po yung, alam niyo po, yung vegetated something
0: yes,
1: kung park po yan, dapat ganun.
0: Yes,
1: and then siguro some areas po for commercial, pero we make it sure na meron po mga provision for appropriate treatment facilities. So, yun
0: Opo.
1: Po yung gusto namin. Kumbaga, si LLDA din po ay merong comprehensive master development plan. So, in order to put that plan into action, yun
0: okay.
1: po yung gagawin namin. Kasi po, ang ating shoreland areas ay natural buffer zone po yan.
0: Yes,
1: na
0: ma'am. Yes, ma'am.
1: Bago pumasok ang pollution elements, dapat po siya muna.
0: Yes, ma'am. Opo.
1: Dito muna, bago pumunta sa lake.
0: Correct, ma'am. Sige po. So, ma'am, in parting, yung taga-DPWH na district engineer, di ba district engineer ito? District office
1: yes,
0: ito?
1: NCR.
0: Yes.
1: NCR po.
0: Dito, NCR. Okay, sige.
1: NCR.
0: Opo. Yung district engineer na in charge dyan sa ginawang yan na illegal at wala nga pong pahintulot, meron na ba kayong isa ng pangkaso laban dito?
1: Wala pa po sa ngayon, sir. Although dun po sa pagpapadala namin ng letter po sa Taguig Cysts and Disease, naka-CC rin po siya. So, sir, we're in the process din po of ano. Ang ano lang po namin sa ngayon, sir, paano namin mabawi po ito through legal process, itong mga areas, para masabi ko talaga natin na ito na yung hangganan, hindi na yan pwedeng magpunta pa dahil ang ating pong lake ay talagang magdi-deplete po ang kanyang area.
0: Opo.
1: So, yun po yung priority
0: yes,
1: sa ngayon. Pero syempre, we look into that po.
0: Yes, ma'am. Opo. You have to, ano ho, no, to file a petition para po ito ay yung kanya pong pag-aari na reclaim na ito.
1: It's
0: although illegal po, na ginawa nilang illegal yan, pero ngayon, obligadong LDA na kunin yan. At kayo na ho ngayon ang mag-ayos po para ito ay maging environmental friendly kung meron man siya
1: yes,
0: na...
1: Yes, sir.
0: Yes, okay. Sige.
1: So, green project, sir.
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, attorney, kami po ay lubos na nagagalak po at pumayag ho kayo sa panayam na ito para mas maunawaan namin kasi ngayon meron na kaming picture, no? Dito po sa pangyayaring ito. Bagamat ito ho nga po ngayon ay nagiging tampok na balita kasi nga po sa mga pending cases ano, tungkol sa kasong ito, tungkol sa bagay na ito. Pero ngayon po, alam namin po kung bakit nangyari ito at kung ano po ang naging galaw ng LLDA during that time na ito po ay palawak ng palawak para ho mapakinggan namin ang inyong panig. Attorney Marian, salamat po na marami.
1: Thank you din po sa opportunity na masabi po namin yung sa side naman po ni LLDA. Maraming salamat po sa inyo.
0: So ulitin po, attorney. Salamat po na marami. Thank you. At bukas po ang aming palatuntunan para po sa panig ng City Government ng Taguig at maging sa taga-DPWH. Yan po ang ating panayam para kumpirmahin po itong illegal reclamation na painot-inot po, palawak ng palawak, naging 12 hectares mahigit, and then eventually po, ang mga katabi ay pribado pong reklamasyon kung saan po ang iba'y may mga question na po sa mga titulo kasi nga daw po, kinukumpirma rin po ng ating nakapanayam na ito po higit ng 80 hektarya na reclaimed area. Biglang nagsulputan matapos pong itayo ito pong kalsada na ang tawag ay Conferential Road Number 6. Tambalang Ted Filon
2: at DJ Chacha.
0: Magbabalik kami sa ilang pang diskusyon ng mga isyong pambayan.
3: True FM.
4: Everyday panalo sa Cebuana Lu.
5: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinail ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
2: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
3: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
2: at sa komentaryong hindi bias.
4: Sabi ko, andyan na tayo sa
2: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
5: By June 30, yung
2: dahil dito, bawal ang fake news.
6: Sa mga issues sa bansa, no? No, yung bill.
2: Kasama si na Jovi Francisco, Maricel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
7: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: ang LLDA Public Information Office. Ma'am, maligayang bati po sa inyo. Happy birthday!
1: Birthday nila ngayon!
0: Yes, birthday ni Ma'am Mau Tolentino. Ka-birthday niya si Director Melvin Matibag ng NBI at maging si Wally Cervantes sa ating kaibigan. Parin Darly, birthday ni Wally Cervantes ngayon.
2: Happy birthday.
0: Thank you, Mr. President. And birthday din ngayon ni Kathy. Yan, Aison, ang ating inaanak din po naman sa kasal.
3: Happy
0: mga
3: birthday.
0: Yan tuloy. Yung aking
4: naku, parang may something na.
0: Yung lalamunan ko. Lalamunan may iritasyon. Aba, may Camusil throat spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, and cineol is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Nakita mo naman na baby girl, di ba?
4: O yun o, nadinig nyo ang pag-spray.
0: Oo, ito talaga yung nakakatulong sa akin. Lalo na kapag apat na oras kang daldal ng daldal.
4: Totoo yan. Sinasabi ko sa'yo.
0: Pagkatapos nito, dadaldal pa tayo.
4: Di ba, mawala na ang lahat. Wag lang ang boses.
0: So thank you, Camusil. Itong akin talagang spray para po sa ating pangangalaga. Sa ating boses, mga kapatid.
4: Kinakailangan ang alaga.
0: Laging true sa'yo, kapatid.
4: O, ito na.
0: Ito na.
4: Oo.
0: Bigay mo na, baby girl.
4: Ito nga po mga kapatid, 5 araw makalipas po yung trahedya na nangyari dyan po sa Coron, Palawan, na kinabibilangan po nitong barko na MV June Aster. Nagpakita po itong kapitan ng barko na si Captain Ruel Sarmiento. Humingi po tayo ng update from the spokesperson po ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Good morning po, Commodore.
5: Yes, good morning po, Manong Ted, DJ Jaja, at maraming salamat po sa oportunidad.
4: Good morning po. Ito nga, nasa mga balita po na after 5 days na hindi nga natin sure kung nasan yung kapitan, nagpakita po siya doon po mismo sa kumpanya na nagmamay-ari po nitong MV June Aster. Ang sinasabi doon sa mga balita, kasama niya raw po sa pagpapakita niya yung HR manager. Sa ngayon po, nasaan siya mismo at nakapagbigay na po ba itong kapitan ng statement sa PCG?
5: Well, kahapon po, no, nakausap din po ng ating mga tauhan itong si Kapitan Sarmiento. So ngayon po, nasa pangangalaga pa rin po siya ng shipping lines. And base po, DJ Jaja, sa ating initial na conversation with the captain, kasi again, nag-request din po siya ng kanyang legal counsel before po siya mag-submit ng kanyang official statement. However, doon sa initial inquiry at nilabas din naman po itong statement na to ng shipping lines po, accordingly, that time ay nasa bridge watch daw po siya. Yung bridge, Ma'am DJ Chacha, isa po yung area na kung saan dyan po nagbibigay ng command for the for the operations po ng vessel. So accordingly, nasa bridge watch the push na kapwesto, nang biglang pumasok ang isa sa kanya mga crew at nagsabing may sunog nga daw po. So ang naging response po niya ay nasaan, at ang naging direktiba po niya kaagad ay buksan yung bridge na para mapapasukin eto mga pasahero. Binigyan din po ko niya accordingly, no, ng instruction ang kanyang crew na ihanda yung mga firefighting equipment katulad ng hose at fire extinguisher. At however, halos pareho din po, no, statement ng ibang mga survivors na napakabilis at napakalakas daw po nung sunog. Sinubukan din daw po niya na magkaroon ng public advisory or public address, kaso bigla daw po nag-blackout. So, sumunod po dyan ay accordingly, ma'am, nagbigay din na po siya ng direktiba na ibaba yung life raft na kung saan doon po natin nakita yung mga crews at ibang pasahero kasama po yung kapitan accordingly na sakay po ng life raft. So yan po ang naging initial statement, Manong Ted at DJ Chacha, ng ating pong tanungin si kapitan kung ano po ang nangyari.
4: Oh, initial pa lang po yan, hindi pa formal statement from him.
5: Yes, tama po kayo. Again, ginagalang po natin yung kanya pong karapatan na magkaroon po ng legal counsel before po magpahayag ng kanyang official statement o yung kanyang affidavit.
4: Oo. Kailan daw niya po plano na magbigay ng official statement sa nangyari po sa insidente?
5: Well, as soon as magkaroon po siya ng legal counsel, Ma'am Chacha. So yan po ang naging usapan po natin. At we are also in close coordination naman po with the shipping line.
4: Oo. Pero 5 days po na hindi natin alam eh kung nasan siya. Una po muna, may kwento na ba kung paano po siya nakaligtas? Ano daw po ang paliwanag din kung nasaan po siya mula September 9 hanggang doon sa mga panahon na hindi po siya nagpapakita?
5: Hindi po niya nabanggit, DJ Chacha, yung mga nangyari, itong mga huling araw na hinahanap po natin siya.
4: Pero naitanong naman po ito ng PCG sa kanya, wala lang po siyang sagot.
5: Yes, again, nabanggit po niya sa kanya mga susunod na pahayag at yung kanya magiging formal statement ay nag-request po siya na kung maaari ay meron po siyang legal counsel para rin po umadali sa kanyang karapatan.
4: Oo, so ibig sabihin, meron po mga tanong na hindi pa sinasagot ito pong kapitan at naiintindihan po natin yon. Oo.
5: Yes, tama po kayo, DJ Chacha.
4: Ulitin ko lang po yung tanong.
5: Kasi again, ma'am, no? I-mention yes lang po natin kung ano man po kasi ang magiging statement ni kapitan at kung yan ay magiging formal, magiging parte po yan ng sinasagawa po natin ngayong investigation. So, again, we respect the right of the captain po to have a legal counsel before he execute his formal statement for affidavit.
4: Yun pong kwento kung paano siya nakaligtas.
5: Ang nabanggit po niya, sinubukan pa po niya actually daw na buksan yung pintuan ng bridge para at least may makapasok pa mga pasayar at makaalis, no? Binaba yung life raft. And then nabanggit po niya na sinasabihan na daw po siya ng kanya mga crew na tumalis na rin kasi pinababa po yung dalawang life raft.
4: Mm-hmm.
5: At nang hindi yan na po kayang ahawakan yung pintuan dahil sa sobrang inget, that's the time po na tumalun po siya sa barko niya.
4: And then
5: that's the initial narrative.
4: Oo. After po nung pagtalon galing sa barko, saan daw po siya nagtungo?
5: Well, kasama po ibang ibang survivors doon po sa Barangay Turda, Covered Court po.
4: And then doon po ba sa mga panahon kasi 'di ba doon sa mga lumabas na balita nung hindi pa po siya nagpapakita, ang sinasabi una missing, unaccounted for. Pero may mga nagsasabi nagtago. Para po sa PCG, paano po ba natin yun ipaliliwanag sa publiko? May indication po ba na talagang nagtago itong kapitan? Paano po?
5: Well, hindi ko masabi, DJ Chacha, no? Hanggang sa matapos itong investigasyon. Kasi napaka-importante rin yung magiging pahayag talaga, yung buong pahayag ni kapitan sa nangyari. Kaya, inaantay rin po natin, we respect the captain's right to have a legal counsel.
4: Mm-hmm.
5: But as to the number of survivors, nabanggit ko po ito, DJ Chacha, sa ating mga unang conversation, na we just based yung survivors list po doon sa dokumento na ibinigay po sa atin. Kaya hindi rin po natin actually madeklara noong una na siya ay survivor kasi even the Philippine Coast Guard at yung iba pong ahensya ay hindi rin po nakita si Kapitan. So just, yun lang po yung mga account sa mga crew that time. So we just adjust the figures kahapon na tayo po ay personal po natin nakita na rin, no, at nakausap itong kapitan po ng barko. So as to the sequence po, simula po ng pagdating niya sa Barangay Turda 4, yan din pong inaantay natin na magiging parte po ng kanyang affidavit.
4: Oo. Pero para lang po din sa kaalaman ng publiko, bilang siya po ang kapitan, may possibility po ba na may kaharapin siyang kaso dito sa nangyari? At ano po yun?
5: Well, tama po kayo, DJ Chacha. With the numbers of casualty po natin, may mga hinahanap pa rin po tayong individual. Definitely, meron pong liability si Kapitan. So it can be administrative through the marina or it can be a criminal charge. Depende po yan sa magiging resulta po ng ating investigasyon. But as to the liability and degree of liability, malalaman po natin after po the investigation.
0: Sige po, bago itong ilang pangkatanungan po ni Chia, Admiral, sino nakaharap sa Coast Guard nitong Kapitan, ma'am? Meron mismong investigador ho ba ng Coast Guard na mismo, hindi pa?
5: Yes, actually, hindi lamang po Coast Guard, Manong Tech. Kasama rin din po yung Philippine National Police that time nung na-inform po na tayo, nakaharap po si Kapitan. Kasi ang naging kwento po neto, Manong Tech, no? Nag-appear po or voluntarily appeared si Kapitan sa may shipping line.
0: Okay.
5: At siya po ay inasiste at nag-report po sa Emergency Operations Center po ng Coron.
0: Sige po.
5: And then we were informed na nga po na yun nga po, doon na po siya at
0: sige
5: ready
0: po
5: to appear.
0: Sige
5: po.
0: Bago natin bitawan itong si Kapitan, tanong, meron ba nagtanong sa kanya, kailan ka nagdeklara ng abandoned ship? At yun ho bang deklarasyon na yun sa pamamagitan po ng papanong anunsyo at kailan siya nag-abandon ship?
5: Manong Ted, yung specific na abandon ship ay wala pong narinig ang ating pong mga tauhan. Pero ang naging instruction po niya, no, nung nalaman po niya may sunog, una, nabanggit niya na sinubukan niya magkaroon ng public address, no, sa pasahero. However, bigla nga daw po nag-blackout, kaya nung nakita po niya na lumalaki yung apoy at malakas ang apoy, ay binigyan po niya ng instruction ang kanyang mga crew na ibaba yung dalawang life rafts. So, okay. Yung dalawang life rafts na yon, Manong Ted, ang naging sasakyan po ng ating mga survivors, okay, hanggang ngayon po, yung numero na yon.
0: Sige po. Okay, para doon muna to tayo. Sige, Chuck, go ahead.
4: Oh, update lang po tayo. Nagbago po ba yung numbers natin? Yung pumbilang ng survivors, maging yung mga nasa ospital, kumusta po sila?
0: Saka yung missing, no?
5: Yes, DJ Chacha, Manong Ted. So, ang ating update as of 8 a.m. today, we have 43 survivors. Initially, kahapon po yan ay 44, dahil naidagdag po ang bilang ng kapitan. Pero kahapon po, 11:34 ng umaga ay nakatanggap po tayo ng isang impormasyon na kung saan yung isa pong survivor na nasa hospital ay declared na rin po as one of the casualties. So, the fatalities now is 77, the missing is still 12, and based on the ticket manifest, a total of 132, Manong Ted and DJ Jaja.
4: Oh, ilan pa po ang nasa hospital ngayon?
5: We'll check po, DJ Chacha, I will get back to you po as to the current number po nung nasa hospital.
4: Oo, and dito po sa cause of fire, meron na po bang initial findings ang PCG dito kung saan daw po nagmula yung apoy? Because from the last time po nakausap namin kayo, wala pang pahayag.
5: Yes, tama po kayo. Actually, hindi po rin po tayo makapagbigay talaga ng conclusive statement dahil yung atin pong pag-a-assess, particularly sa cargo deck, ay halos 75% pa lang po. Yung natitirang 25%, Manong Ted, no, yan po yung may mga nakita po tayong mga debris. So we are very careful at kailangan din po natin yung presensya ng PNP at saka ng Bureau of Fire para masigurado po na wala po tayong maiiwanan anumang ebidensya or materials po sa loob po ng barko. Pangalawa, DJ Kacha, ay flooded pa rin po itong engine room. Patuloy po ang sinasagawang siphoning ng Philippine Coast Guard. And as of yesterday, halos 29 drums na po ng oily water mixture ang atin pong nakuha. So ang plano po natin before we rule out kung ano man po ang naging reason ng insidenteng ito ay masuyod po natin yung kabuuan ng barko at makuha po ang lahat ng ebidensya na pwede po makatulong sa investigasyon natin.
4: Oo. Commodore, magkano pa katagal bago po natin malaman yung point of origin kung saan po talaga nang galing yung apoy?
5: Well, DJ Chacha, nagbigay po ng direktiba ang ating Pangulo na to conduct a rapid investigation. But again, we will not compromise naman po yung makukuha po natin integrity ng mga evidence. So we are very careful for this one. And makukumpleto lang po natin yan, DJ Chacha, unang-una kung masuyod na po ang buong cargo deck at mawala na po yung tubig dito sa may engine room. And then that's the time po na pwede na po nating ma-submit kung ano po ang naging resulta po ng investigasyon po natin.
4: Oo, yung kung ano ang cause, wala pa po tayo masasabi doon. Kung saan? Is it in the engine room or sa cargo hold? May balita na po ba doon?
5: We could not give as we speak po the speculations po dyan, no? Kung ano po ang naging dahilan. Again, hindi pa po tapos na masuyod ang kabuuan po ng barko. At etong engine room, ang cargo deck na accordingly, ay pinagsimulan po ng malakas na pagsabog ay isang significant factor po for this ongoing investigation. So ang ating objective is masuri lahat at masigurado na wala po tayong maiiwan na anumang ebidensya before we submit our final report of investigation.
4: Oo, tama po ba ang pagkakaintindi ko sa engine room po galing yung pagsabog?
5: Initially, Ma'am DJ Chacha, sa may cargo deck daw po based on the account of the survivors.
4: Okay, sa cargo deck po ito. Pero para lang din po, maiwasan po natin yung fake news kasi may mga nababasa na po ako mangilan-ngilan. Wala pa pong malinaw na ebidensya na galing po sa isang electric vehicle yung cost ng sunog dun sa cargo hold.
5: Wala pa po, DJ Chacha. Again, 75% pa lang po ang atin pong nasusuyod sa cargo deck. Dahil yung remaining 25%, ay punong-puno po ng debris. So titingnan pa po natin kung, anyway, lahat naman po natatanggap po natin information, particularly sa electronic vehicle, ay kasama po yan sa atin pong chine-check no, na posibleng angulo. Ang naging direktiba po sa atin, lahat ng angulo ay titingnan at in the sight of safety and of maritime crime para talagang wala po tayo maiiwanan na anumang mga speculations. And ang objective dito, DJ Chacha, is to give justice po. Mm-hmm. So we wanted to make sure na lahat po na ilalabas ay mga katotohanan, and we will also consider lahat po sa mga narating po na makakatulong po sa pagkandak po ng investigation po natin.
0: Okay. Ma'am, doon po sa mga patay ano po ngayon, so far yung pong unidentified pa, iilan sila at meron ho bang kakayahan ang ating SOCO ho ba ito na tutulong o NBI para matulungan yung mga kamag-anak po dito po sa identification ng mga remains?
5: Manong Ted, during our press briefing, no, kasama po natin yung PNP SOCO, nagbigay naman po sila ng statement na meron po silang kakayahan to identify po itong mga nakuha po natin ng mga remains po sa loob po ng barko. So nagbigay naman po sila ng assurance po na kakayanin po nila.
0: Opo, yun ho bang mga kamag-anak ng mga pasahero nito na nangangamba na baka ang isa sa kanilang mahal sa buhay ay namatay, meron na ho bang ginagawa ngayon ang sino ho bang in charge noon para doon sa kaukulang mga DNA samples o anuman pong mga pagkakakilanlan na maaari pong magamit ng SOCO to identify the remains?
5: Manong Ted, ang pagkakaalam po natin, no, katulong po ang local government unit ng Coron at ang PNP SOCO, sila po ay nakikipag-ugnayan sa mga pamilya to submit rin po yung mga DNA samples na itutugma po doon sa nakuha po nila. So for proper identification.
0: Alright. Ma'am, sa ngayon po, ano po ang nagiging paunang hakbang na ng Marine Inquiry po dito, Board of Marine Inquiry sa pangyayaring ito? Nagkaroon na ho ba ng formal po na pagtawag sa lahat ng mga miyembro nito?
5: Manong Ted, ang atin pong in-establish is Maritime Safety Investigation.
0: Mm-hmm.
5: So matagal na rin po na wala itong Board of Marine Inquiry.
0: Mm-hmm.
5: So unang araw pa lang po netong incidenteng ito ay nag-activate na po tayo ng ating Maritime Safety Investigation. At nang pumunta po tayo sa area po, no, ako rin po personally, kasama rin po yung ibang investigator, ay sinimulan na rin po talaga natin itong pag-iimbestiga at pagkukuha po ng ebidensya. Pero Manong Ted, banggitin ko lang din po na napaka significant din po ang makukuha po natin mga informasyon once na ma-assess at masuyod na po natin yung kabuuan ng barko. Kasi initially, Manong Ted, no, itong masisigurado lang po natin is yung accommodation area but na 100% na po na penetrated ng ating pong mga response team. However, the Coast Guard together with the PNP SOCO and the Bureau of Fire will conduct another secondary sweep just to ensure na wala po tayo maiiwanan na anumang materialis po. And pangalawa, Manong Ted, napakahalaga rin po talaga, kaya binabanggit ko po palagi na masuyod po ang kabuuan ng barko. Kasi may mga speculations, no, na initially sa cargo deck may mga speculations din po na baka posible sa engine room, no, ang mga pinangyarihan po ito. Kasi hindi naman po actual din nakita, no, kung saan po talaga nagsimula. Kaya talagang napaka significant po na masuyod po natin yung kabuuan po ng barko.
0: Opo. Gaano na po katanda, anong edad nitong barko, ma'am?
5: Based po sa kanyang dokumento, ito po ay built in 2002 po.
0: Okay. Ma'am, prevention po ngayon sa lahat po ng mga naglalayag na mga barko na pampasahero lalo na para po dito nga sa kasiguraduhan po ng firefighting equipment, etc. po ng mga barko at safety ng pasahero, ma'am. Ano pong ginagawa ngayon ng Coast Guard?
5: Una-una, Manong Ted, no, we intensify the conduct of our pre-departure inspection, the vessel safety enforcement inspection sa lahat po ng barko. But I always emphasize, Manong Ted, that maritime safety is always a shared responsibility. Before po tayo mag-handak ng ating pre-departure inspection, ang kapitan po ng barko ay nagsasubmit po sa atin na tinatawag po nating Master's Declaration of Safe Departure. So ang ibig sabihin po niyan, Manong Ted, ang master po ng vessel ay sinisigurado at inideclare po niya na ang kanyang barko kasama po ang kargamento, pasahero, yung competence po ng crew, and even yung kanyang mga navigational equipment ay competent at seaworthy to sail po. Mm-hmm. Hanggang simula sa kanyang panggagalingan hanggang sa kanyang pupuntahan. So any misdeclaration of the captain, again, would compromise the safety of the ship. So again, parang ano lang po yun eh, parang driver po sa isang sasakyan, no? Oh. Before umalis, kailangan siguraduhin tumuha ng driver na ligtas po siya makakalakbay hanggang sa makating sa kanyang paruroonan. Ganun din po, manungted ang barko. So sabi nga po natin, the captain of the ship is the ship's captain. Lahat po ng kanyang sakay ay responsibilidad po ng kapitan. So we always encourage din po actually manungted, no? Nagkalat po tayo ng ating mga QR code. Ito po yung tinatawag naming e-sumbong or electronic sumbong. Kung ang mga pasahero ay may napapansin po na mga sitwasyon o mga bagay sa loob po ng barko that would compromise the safety. Like for example, hindi po ba nabigyan ng orientation or instruction kung saan nakalagay yung life jacket, hindi po ba naituro ng crew yung pagsuot ng life jacket, hindi po ba nakikita yung mga emergency exit. The passengers can directly report to the Philippine Coast Guard and that would be a go signal even before the conduct of the pre-departure inspection na i-hold po natin ang barko na posibleng pa pong hindi mapayagan na umalis. So again, it is always a shared responsibility, Manong Ted, pagdating po sa maritime safety.
0: Sige po. So Admiral, thank you po sa inyo pong panahon at kami po ay nakaantabay sa anumang pong development dito po sa trahedyang ito. Salamat na marami po, Admiral.
5: Yes, Manong Ted, maraming salamat po ang video, Joshua, at magandang umaga po.
0: Sa mga kapatid, yan po naman ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Si Commodore, I'm sorry, Admiral. Commodore pala, panay ang Admiral.
4: Commodore Noemi Cayabyab.
0: Panay ang promote ko sa kanya. Salamat po na marami. Commodore Noemi Cayabyab. Thank you! Alas 8.56 ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Alam mo na kaagad, amoy pa lang, oh. Quality coffee beans.
4: Excellent.
0: At puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Panalo ka. Sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you again and good morning kay Ginoong Santi De Jesus. Salamat ng marami. Pero sandali lang, transport business ba ka mo? UV Express, School Service, Travel and Tours, Photon Traveler is a smart choice. Actually, the right choice. May pagpipilian ka ng mga reliable Photon models. Traveler X, 16-seater. Traveler XL, 19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan. May seat belts for your safety, malakas ang aircon, swabby ang biyahe. Kung transport ang negosyo, negosure ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years in industry experience. Salamat sa Photon Traveler X at Traveler XL. Sabi ni Nanay Christopher Main sa ating panayam sa taga-LLDA. Huli ka, Balbon.
4: Morning, Nanay. Siya ka pala, Nanay. Ah? Maaga pa rin nagigising si Nanay Christy.
0: Ayun lagi.
4: Oo. Good morning
0: siya
4: po.
0: Siya ang aking unang text na tinatanggap.
4: Naks naman.
0: Araw-araw.
4: Niyo naman talaga. Mahilig yan. Good morning, anak. Ingat ka, anak.
0: Yan. Araw-araw, siya ang aking unang text na tinatanggap.
4: Mantakin mo yun. Tapos yung kanya pang cellphone, yung dipindot, hindi yung digital. So lahat ng sisendan niya ng message, i-effortan talaga niya kasi wala namang send to all yan. Diba?
0: At ang importante, yung purpose.
4: Tama.
0: Kung ano ba purpose mo, mag-text. Ito yun.
4: Na nagagawa naman ng cellphone na yun. Tama.
0: OG ba?
4: Oo.
0: Mga kapatid, may balita po na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay umano nagiging malilimutin na. At meron pong pakiusap ang defense doon sa ICC na kung maaari daw po ay hindi na muna ipagpatuloy ang paglilitis kasi nga unfit to stand trial ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakaligtaan po itong pagkakakulong doon ni Tatay Diggs ni Chacha kasi nga din po abala tayo sa ito impeachment ng kanyang anak.
4: Bakit?
0: At ilang pang mga isyong pambayan. So mamaya, maganda rin po matanong kung paano yun, kung sakasakali po. Kasi nga hindi mo naman maaring pilitin ang isang nasasakdal kung ang katwiran nito ay hindi kakayanin ang kanyang kalusug at pangangatawan. Oo, ang paglilitis. Sounds familiar here in the Philippines, ha?
4: Hanggang sa ibang bansa, no? May ganun.
5: Pwede na ako makauwi.
4: Tingnan natin kasi September 16 na ngayong partner. May status con mamaya eh.
0: Ano?
4: May status con. Sa ICC.
0: Ah, meron.
4: Oo, meron. So, tingnan natin kung mapapaharap ba nila ang Pangulong Duterte o kakatig, papayag naman kahit papano. Kasi tama yung sinasabi mo, ang dinadahilan ng defense ay significant memory.
0: Opo,
4: impairment. Opo. Meron daw ganyan ang ating dating Pangulo.
0: Doon ba may PGH din sila?
4: Ay, hindi ko sure. Pero mas sure akong mas magandang facility.
0: Sige, bigyan mo muna ang oras, baby girl.
4: Oras muna mga kapatid. Eksakto, alas 9 ng umaga, tamang oras at sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Bisitahin niyo po kanilang website www.mayetdelarosa.com. Araw-araw may live selling po ng alahas sa Facebook page ng Mayet de la Rosa. Good morning kay Sir Richard at Sir Renz de la Rosa.
0: At abangan din po ang ating happy hour and hopefully po ang ating magiging winner para po sa ating What's on Your Mind contest. Ano po sa mga nakikinig

0: Para sa akin ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili at very important ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangayon ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaim ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
1: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
2: Mga intrigang nagiinit sa Christy Fermin, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.
3: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
4: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: and 4 minutes. Makalipas po ang alas 9 ng umaga. Kanina nga po, bago ang ating commercial break, napag-usapan namin dito ng aking partner yung tungkol po dito kay sa kaso po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nandyan pa rin po ngayon sa The Hague, sa The Netherlands, dahil po dun sa kinakaharap niyang Crimes Against Humanity na kaso. Mamaya, September 16 ngayong araw po, nakatutok pa rin ang atensyon po ng publiko dahil nga po dito sa status conference na gaganapin dyan sa ICC. Ngayon, ang isa sa pinakamalaking usapin, yung pong fitness to stand trial ng dating Pangulo. Ang sinasabi nga po kasi ng depensa, ito pong mga abogado ni former President Rodrigo Duterte, may significant memory impairment daw si Tatay Diggs po ninyo at kailangan ng greater medical certainty. Ngayon po kasama natin ang legal counsel po ng mga biktima ng war on drugs, pamilya po ng biktima ng war on drugs, Attorney Christina Conti. Good morning po, Attorney.
1: Good morning, DJ Chacha.
0: Good morning po. Thank you for being on the show. Attorney, unahin po muna natin, ano po bang inaasahan ng publiko sa gaganapin pong status conference mamaya? Anong mangyayari?
1: Medyo mabigat yung pag-usapan, pero kumbaga pahapyaw lang ang hindi sasabihin yung substance. Pero una, tinitingnan na yung prosecution evidence, kumpleto ba, nasubmit na ba, wala bang kulang, wala bang kumaga Xerox na malabo. At pangalawa, schedule. Mabigat yun sa punto ng, alam natin, magsisimula ng November 30, pero hanggang kailan? Kaya yung sitting schedule, yung mismong araw, anong oras.
0: Attorney?
1: Yan, pag-uusapan yan mamaya.
0: Oo, medyo naputo lang po kayo yes. Doon. Araw, anong oras? May kasunod pa po ba yun?
1: Yun. Oh. So yung sitting schedule na tinatawag, yan yung pag-uusapan mamaya. I-decide na yan hanggang, parang hanggang March eh. Hindi na lang yung December kasi ang tinitingnan natin, ang schedule ng ICC ay November 30 magsisimula.
0: Oo.
1: Magbe-break siya, Christmas break, December 18. Pero parang sabi ng court, tapusin na natin yung schedule hanggang March bago ulit mag-break yung court.
0: Oo, so aabot hanggang Marso 2027 ito pong trial ano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron po bang balita kung haharap po? Yes po, attorney.
1: Naku, DJ Chacha, at mahigit ah.
0: Mahigit.
1: Yung schedule malalaman natin hanggang March 2027 pero taon na nga abutin po ng presentation.
0: Ah, okay.
1: Of sige evidence.
0: Po. Yeah. Ayun, at least mas malinaw ngayon. Meron po bang balita kung haharap po ang dating Pangulo mamaya?
1: Nako, sila yung pwedeng makapagsabi niyan. Pero ang expectation ng judges ay dapat humarap siya dahil nakuha na yung medical report. Yung medical report na binabanggit mo nga kanina, magkaiba yung interpretasyon, yung prosecution at saka defense.
0: Yes po.
1: Ngayon siguro magkakalinawan, pero baka hindi pag-usapan in substance dahil medyo confidential yung usapin nito ha, kasi medical condition niya to at bagaman may ilang dokumento na nabasa tayo na nire-reference yung medical report, hindi ito, kumbaga, redacted lahat. Hindi ito kumpleto, hindi ito, sabihin na natin, mag-conclude yung taong bayan or mag-conclude yung publiko kung ano ang condition niya. So sa ngayon, hindi natin alam ang condition niya except, yun nga, may memory impairment tsaka yung executive functions. Yung executive functions, ito yung parang multitasking, pagpaplano ng araw mo. Kaya, ang sabi ng prosecution, okay lang naman kahit hindi mo kayang ischedule yung araw mo kasi basta naiintindihan mo kung ano yung charges, kung ano yung kaso mo. And sa kabilang side naman, sabi, naku, hindi pwede yun, na nakakalimutan niya na kung anong nangyayari. Ito nga, nakakalimutan na daw niya yung mga pangalan ng mga apo or
0: nakakamali
1: siya sa mga pangalan ng abogado.
0: Oo.
1: So, sabi ng defense, sapat yun para sabihing unfit to stand trial pa.
0: Oo. May balita na po ba o mamaya rin malalaman kung gano'ng katagal de-desisyonan, kung fit to stand kung fit nga po ba para humarap sa trial ang dating Pangulo?
1: Naku, posibleng mamaya ay hindi ko alam kung ganun sila kabilis, no? Pagpasyahan yung tungkol dito sa fitness. Pero on the other hand, posibleng written submissions, kasi kumpleto na yung written submissions, or rather written decision na lang ang ibigay ng korte?
0: May hinihingi po yung defense eh. Hinihingi nila yung pagkakataon na questionin mismo yung medical experts. Normal po ba na nangyayari yan sa mga ICC cases? Paano po ba?
1: Minsanan lang yan, hindi lagi. Dahil ang medical experts ay independent. At ang assumption, wala silang kinikilingan at hindi magsisinungaling o kaya hindi papabor sa kung kanino man. Kaya hindi mo na kailangan i-question or i-vet pa. Yung medical experts din na ito, take note, ay bahagi na ng parang experts list. Ang may kilala dyan ay ang ICC registry. Kaya kumbaga, napili na yan. Hindi yan putok sa buho, hindi yan kung sino-sino lang. Kilala na, qualified, tapos assumed na independent. Mukhang may ganong atake yung sa
0: attorney?
1: Defense. Abangan natin kung anong magiging healing. Oo, napuputol?
0: Yan po, medyo okay na ulit.
1: Hello?
0: Okay na po, so attorney. Yun, tuloy po.
1: Titingnan natin yan. Oo, so yung kung yung medical experts, questionin pa kasi posibleng yung kanilang qualifications ang i-test. Pwede ding yung methodology ng kanilang pag-examine kay Duterte, i-check nila. Kaya tingnan natin kasi sa ngayon, hindi pa naman buong-buo na question on competence and qualification ang nire-raise ng defense.
0: Oo. Ilan pong experts yung tinutukoy natin dito na kino-question po ng defense?
1: Tatlo. Ito yung same individuals na same experts na tumingin kay Duterte noong December.
0: Oo.
1: At ang findings nila fit to stand trial.
0: Okay. At kaya sila pa rin po
1: ang
0: yun.
1: Defense sa ngayon. Sila pa rin, oo. Nire-examine lang nila.
0: Mm-mm. Attorney, kung sakali po na sabihin na natin, though di pa naman natin alam ang magiging desisyon dito ano ng ICC judges, kung sabihin nila na unfit po talaga ang dating Pangulo na humarap po sa trial, ano po ang magiging epekto nun sa kaso?
1: Adjourned ang kaso. So narinig natin to sa impeachment court siguro recently, no? Adjourned, meaning ititigil, hindi naman i-dismiss, hindi rin naman kumbaga idadrop, pero adjourned, tigil ang trial hanggang ang sa pag-iisip niyan hanggang maging okay siya. Kung hindi siya magiging okay o kaya permanente yung unfitness niya, yan ang wala pang experience ang court.
0: Okay, so
1: kaya abangan kung permanently unfit to stand trial.
0: Oo, mag-adjourn or masususpend po yung trial, kung trial proceedings kung sakali.
1: Oo, ganun ang itsura hanggang maging okay siya or hanggang maging fit to stand trial. Ganun yung assumption kasi hindi naman titigil permanently yung hearings . At every may periodic review noong fitness to stand trial niya. Kaya tingnan natin kung ang argument ba ng defense ay permanente ang unfitness to stand trial.
0: Pero hindi madidismiss ang charges.
1: Hindi, tama ka dyan. Kasi walang findings on the merits or on the evidence.
0: Kung sakali naman po nasabihin ng judges na fit to stand trial ang dating Pangulo, paano po mangyayari?
1: Tuloy tayo sa November 30 na trial proper at yun nga, magkakaschedule yan na hanggang March 2027 na. Kung mga naghahanap na po ng ticket at nag-a-apply po ng visa at gustong manood, simulan nyo na po dahil kapag na-set na yung schedule sa punto de vista ng ICC, parang nakataga na sa bato yun.
2: Opo. So, yung schedule na yon naka-set na yon. Kano nyo, attorney? No, kung tuloy, ha? Okay.
1: Yes, Manong Ted.
2: Okay, sige.
1: Naka-reserve na, kumbaga, yung courtroom.
2: Sige. Attorney, kapag siya'y hindi fit to stand trial, meron ba pakakataon na maaring hingiin po ng defense na palabasin sa confinement dyan sa The Hague ang dating Pangulo at ipaalaga sa labas?
1: Posible, pero ibang motion yon.
2: Mm-hmm.
1: Kasi yung unfitness to stand trial,
2: okay,
1: ang ang dulo lang noon, ang sa request noon ay itigil ang trial. Pero kung ilalabas siya, yung nakaraan, 'di ba, nag-appeal, nag-request na rin sila noon, request for temporary liberty. Kumbaga, ang tawag natin parang bail.
2: Yes, ma'am.
1: Iba pang request yun at iba pa ang standards doon.
2: Okay, sige. So, ngayon, kailan talaga magkakaalaman, ma'am, dito po sa magiging resulta ng eksaminasyon kung ito ho ay hindi na ho naman babaguhin ang mga taong ito, mga experts na ito na siyang susuri sa dating Pangulo? Medyo nag-chappy
1: na lang ng judges ngayon kasi nakapag-komento na.
2: Okay.
1: Pasya na lang ng judges ang kailangan ngayon.
2: Okay.
1: At sa totoo, it could go yes or no.
2: Mm-hmm.
1: Pwedeng sabihin nila ngayon dahil based on the observations of the prosecution and the defense, dito kami pumapabor. Pwedeng ganon.
2: Okay. Okay.
1: Pero may third option din na sabihin nila, yung defense kasi sabi nila, pwede pa naming i-interrogate yung experts. Kung yun ang pagbibigyan, eh baka ma-delay pa ng konti yung desisyon ng judges.
2: All right. So pwede rin po nga magkaalaman today o ma-delay ng, kasi mukhang ang paglalatag diyan hindi naman halos araw-araw eh. So hindi pa alam for sure kung pagbibigyan yung sinasabing quote unquote cross examination sa mga expert.
1: Yes, hindi pa sure, pero yun nga, bihira yung ganun. Hindi common, sabihin na natin. Pero, posible naman.
2: Okay. Anong oras po ito Philippine time, ma'am?
1: Parang alas 4 ng

0: Trial. Manonood ka ba?
1: Baka ikaw ang padala doon pag coverage, baby girl, ha?
0: Naku naman, wala akong visa partner. May extra pay ba pag pinadala ko doon?
1: Wala kang visa, madali lang yan.
0: Oo. Ikukuha mo ko? Basta, kung kasama ka, sasama ako.
1: Aba.
0: Kung ako lang mag-isa, parang mahirap, walang gagastos para sa akin. Pero okay din sana, isang weekend lang. Gano'n ba katagal ang biyahe doon? Sa Dahig?
1: Depende kung saan ka dadaan.
0: Ano ba mga pwedeng daanan?
1: Pwede kang dumaan sa Dubai, sa Qatar, pwede kang dumaan din sa Hong Kong, kung didiretso ka na lang doon. O kaya dadaan ka naman din sa, pwede kang mag Korean Air,
0: Cathay,
1: o kaya mag Emirates.
0: Safest yata, or safer yata kung sa Hong Kong. Kasi nga, may nangyayari pang gulo ngayon.
1: Masaya, hindi na lang aalis.
0: Wala din naman tayong pambili ng ticket. Naku, paimbalita nung isang araw, tumaas ulit yung fuel surcharge.
1: Pambili ng ticket? Sandali lang. Pati raw mga ticket ng Vice President, gusto raw po yatang kwentahin ng prosecution sa impeachment trial.
0: For this year ba or for the years?
1: Lahat na ho ng mga biyahe nga kasi pinag-uusapan nga din ngayon ay Artikulo 2 yung sinasabing hindi daw maipaliwanag na yaman. Pero maganda rin po siguro matanong sa panig ngayon ng prosecution kasi po ang defense ay napaka-busy lagi at mahirap po mag-appointment po ng kanila pong spokesperson. Ang tanong lang din ha? Kahapon po na ating napanood na pakinggan ay atin din po namang nalaman na during the hearing sa Committee on Justice. Pero marami po ang nagsasabi nga na asan na ang sinasabing pasabog.
2: Puto ka na!
1: Alamin natin yan. Alright, sa oras po na 19 minutes now after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Alam mo na kaagad, quality coffee beans at puno yan ng Zantone ha, na nanggagaling po sa Nangustin. Yung pong creamy coffee, lumulutang yan. Kitang-kita mo. Salamat na marami po. Yung Mangustin, ang sarap naman talaga. Panalo ka sa Rap Magkape. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka sa Rap Magkape. Mga kapatid, abangan po ating panayam. Ito po, pag-usapan na po natin ito. True
3: FM. Shukran.
4: Sa bawat yugto ng buhay, ikaw ay may palagay. When the world gets tough,
5: we see the medals, the honor, and the command. But what...
6: B107.9.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: It's Ellie, and this is Patriots.
10: Watch Patriots. Hosted by Matteo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH Signal Channel 1.
11: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa ring mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawan na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan.
1: Today po, wala pong testigo, no, ang prosecution kasing panahon ngayon para po sa pakikinig. Dito po sa mga tinaguri ang amici, kapag daw po marami, amici.
2: Kapag

0: Isa lang amicus.
1: Ayun pala yun. Plural right. Pala yung amici.
0: Oo.
1: Amici or amici?
0: Whatever it is.
1: Okay, ang kung saan ba kayo komportable.
0: Po, ang tawag ko sa kanila ay sa wikang English resource person.
1: Friends of the court. Oo nga.
0: Alright, ngayon po yan. Tatlo ito. Sigurado na, no? At itong tatlo po ay si former Chief Justice Renato Puno, former Chief Justice
1: Pwede ka pala maging presiding chair, ha? Corona.
0: Corona.
1: Ay, sorry. Sorry, Puno. Sorry, Corona
0: Renato
1: tuloy.
0: Renato Puno nga.
1: Puno, ayan.
0: Nga. Si Hilario Davide po ay kasi meron siyang medical procedure na pinagdaanaw daw po. So meron na po siyang naibigay na ano, no? Na sinasabi po na brief tungkol dito si Ginoong Panganiban.
1: Artemio
0: Panganiban.
1: Oo.
0: At si former Senior Associate Justice
1: Hilario.
0: Adolf Ascuna.
1: Ayun nga, Ascuna.
0: All
1: pero
0: right.
1: Si Davide ay hindi
0: Apo.
1: Pwede.
0: At ito pong si Father Rani ay nagbigay na rin po daw ng kanyang opinion tungkol po dito sa threshold issue na ito. Kahapon po, napakinggan natin ang panig po ni Attorney Regal Oliva at ni Dean Mel Santa Maria sa kanila pong mga interpretasyon sa provision ng ating pong saligang batas tungkol po doon sa 16. Pero wala namang nakalagay na 16. Two-thirds of all the members of the Senate. So interesting yan mamaya po, lalo na sa mga nag-aaral po sa batas. And again, mga kapatid, yan po naman po ay hindi pa final na mga pakikinggan natin opinion kasi nga sabi po kapag ho nagkaroon na po dito ng desisyon ang impeachment court, mga kapatid, tsaka lang po ito justiciable, maaring ipanik sa Supreme Court kung may taong agrabyado. Yan, kasi nga ngayon hindi mo pa alam kung umabot daw ng 16, wala nang ikikwestiyonin pa. Pero kung yan po below 16 na numero, tapos po ang hatol conviction, malamang talagang dudulog sa Supreme Court ang ating pong nasasakdal. Kahapon mga kapatid, ang pinag-usapan din po ay SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Sabi ko nga kanina, tatlo ho yan na uri po ng filing ng SALN.
1: Ano-ano yan?
0: Tatlo. Kasi kahapon po may question, ano? Doon na lang sa, dapat bang isama itong, andyan na siya? Oh, sige. Good morning po, Congressman Ace. Good morning.
2: Good morning, Ted. Good morning, DJ Chacha. At saka magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
0: Opo. Yun ho bang kahapon na aming napanood na pagharap ng testigo from the Office of the Ombudsman, ito ho ba laying the predicate pa lamang kasi wala ho ang inaasahan po ng iba, yun nga ano, the fact na meron na pong mga ibinigay na mga tax records at bank records itong mga nasubina, yung po sinasabi na mga pasabog tungkol doon sa actual na laman ng mga bank accounts ng nasasakdal.
2: Ted, no? Unang-una, balikan natin muna yung first day nung pagtalakay nitong Article 2 na ito. No? Sinabi natin na to lay the predicate, kailangan maintindihan muna ng taong bayan yung rules. Kaya naimbitahan natin si Justice Kabutahitang to discuss about yung rules at saka yung mga batas na umiiral tungkol dito sa public accountability at dito sa mga batas tungkol dito sa pag-declare ng net worth, no, o yung SALN required under the law. Pangalawa, nung ating pinisinta si Attorney Karen Batu, siya naman ang nagpakita, no, ng mga records na isinumite ni Vice President Duterte sa ombudsman at siya nagpatunay na itong mga records nito ay all authentic at ito yung magiging basihan ng pagtalakay dito sa sinasabing unexplained wealth. So itong mga susunod natin na mga witnesses na ipipresenta ng prosecution, dito na makikita, no, yung mga figures na sinasabi natin. Kung ito bang mga figures na ito na tiniklara ng ating pangalawang pangulo ay tugma doon sa kanyang lawful income, doon sa kanyang sources of legitimate income, Kasi kung hindi, then ang conclusion ay maaaring isipin na merong pinatagong yaman. Kaya itong mga records na ito, tax records, financial records, ang magpapatunay kung ano ba yung sources nung sinabing pagtaas nung network ng ating pangalawang pangulo. Mahalaga kasi, Ted, na makita no yung baseline.
0: Mm-hmm.
2: In 2007, nung siya ay vice mayor, 7 million ang kanyang idiniklarang net worth, no? At nung siya ay naging vice presidente, ay ito umabot ng almost 99 million. So malaki yung kinalon. Pero hindi naman natin sinasabi na meron na kaagad illegal dyan.
0: Mm-hmm.
2: Kailangan lang pakita nila yung patunay kung ito bang mga pagtaas ay galing sa isang lawful income niya o legitimate sources of revenue or income.
0: Okay. Kasi nga din po, kahapon din, sinabi ho naman na hindi naman nakapagtataka kung tumataas yung net worth ng isang public official, lalo pa kung ang bibilangin natin ay halos 18 anyos, no? Magmula noong yung base na pinanggagalingan. Yan po naman ay naiklaro ko kahapon.
2: Yes.
0: Pero yung pong, ano, yung, kung mamarapatin po ninyo, Kong Ace, ha? Kasi noong corona trial, malaking bagay yung hindi dineklara tapos merong cash sa bangko, no? Ibang bagay yon. Dito ba meron?
2: Mm-hmm. Yes.
0: Dito ba meron?
2: Dito sa pinakita ni Karen, Attorney Karen Batu kahapon na records na isinumite sa ombudsman, may mga question na tutukuyin, no, ang ating prosecution pagdating ng pagpapakita ng mga financial records. Ano?
0: Apo.
2: 2019 hanggang 2025, wala na po silang dineklarang cash in bank and cash on hand.
0: Mm-hmm.
2: At ang kanilang depensa, sinabi nila, ito ay nilagay daw sa others, no?
0: Okay.
2: Pero according to Justice Kabutahitang, ito ay pinagbabawal. Hindi po pwede ito. Dapat specific daw.
0: Uh-huh.
2: So that's why dito natin tatalakayin. At ikukumpara natin ito dun sa records na ipipresenta rin ng prosecution. So medyo ano ito, Ted, medyo highly technical, kaya pipilitin naming ma-explain sa taong bayan kung ano ba yung importansya nitong mga records na ito, itong mga figures na ito.
0: Pwede, ako muna ay pansamantalang tatayo bilang kunwari ay defense lawyer, ha, attorney Kong Ace. Okay. Kasi kung pagbabasihan lang natin yung sinasabi na hindi dineklara yung cash at inilagay doon sa others, pwede kasing sa ilalim nga ng mga panuntunan, bagamat ito po ay matagal na at hindi nila ginawa, pwede naman ninyong i-correct, di ba? Pag meron kang maling entry, maling deklarasyon sa SALN, pwede mo namang itama yan. Pero yun nga, no, meron niyang panuntunan kung hanggang kailan lang. So, sabihin na po natin, nagkamali lang ang Vice Presidente dito sa hindi isinama yung cash on hand. Maari po, assuming lang na sige nga, palusutin natin yung ganong argumento ng defense, no? Kung sakasakaling ganun man ang kanilang argumento. Pero yung punto ng, sige, yan sinasabi ninyo, nagkamali lang kayo. Hindi namin naisama ito, nadeklara. Pero meron ba talagang record ngayon na hawak ang prosecution kaya na may malaking amount ng deposit sa bangko ng Vice Presidente na hindi niya dineklara, na maaaring sabihin natin na ito na yung sinasabi na talagang pasabog?
2: Tama, Ted. Yan ang magiging laman ng ating presentation of evidence sa tamang panahon. No?
0: Okay.
2: Sorry, I cannot discuss that for the meantime kasi ito ay isa sa mga strategiya. Kung ano man yung figures na i-discuss dito pagdating ng panahon, dyan siguro na makikita at magiging malinaw, no, sa isipan ng marami na merong mga figures na hindi tumutugma doon sa dineklarang SALN. Yes, tama, no, pwedeng i-correct, pero mula ng 2019 hanggang 2025, ilang taon?
0: Apo, 2019 mula 2019
2: and
0: hanggang
2: cash in bank.
0: Apo, naputol kayo, Kong Ace, mula 2019 hanggang 2025. Go ahead, sir.
2: 6713, kailangan, walang, kung merong nag-establish na pattern at hindi ito ma-justify kung bakit ganun yung pattern, merong attempt to conceal, no? Merong intentional concealment daw according sa ating batas. Kaya nga yun ang ipuprove, no? Kung sakasakaling nakita ng prosecution na ang aming ebidensya ay magpapatunay that there was an intentional concealment and habitual or may pattern dito sa pag hindi pagdedeklara ng mga mga items diyan sa SAL, and then yun ang isa sa mga angulo na aming tututukan sa prosecution. At bukod diyan na Ted, no, meron ding sinasabi ang batas, no, na hindi pwedeng mag-engage sa anumang negosyo ang ating presidente at ating vice-presidente. At ito ay malinaw na discuss ni Justice Kabutahitang during her testimony, no? At dito naman sa deklarasyon na ayon sa SALN ng ating pangalawang pangulo, meron siyang mga diniklara na mga business and financial interest, no? Ngayon papatunayan, ito ba'y bawal o ito hindi ba, ito ba'y pinapayagan o hindi pinapayagan. That's the meat, no? Ito na 'yung magiging laman ng presentation ng ebidensya na idadagdag ng prosecution para suportahan niyang allegation na yan.
0: Opo. Sige po. Pero yun nga, ano, ako'y babalik lamang din kasi ito pong mga paglabag sa mga panuntunan na ito, may nagsabi nga, di ba, kung meron ba na sumusunod na public official sa tamang paghahain ng SALN, with all due respect, ano po. Pero yun nga, yung inaabangan ng marami, yung hawak ninyo ngayon ng mga bank records, kung meron ba talaga na nakatago na malaking halaga, sabihin na po natin na daan-daang milyong piso na hindi deklarado kasi ibang usapan yon. Yun po ang inaabangan nga ng marami. Ito ho bang isasalang po ninyo, laying the predicate pa rin? Kailan po yung mismong pagharap na ng findings ninyo doon sa mga bank documents na hawak po ngayon ng prosecution?
2: Okay, sa September 23 kasi next week, no, meron pang isang witness na part pa rin itong sinasabi nating laying the predicate, no.
0: Mm-hmm.
2: Ito yung ano, ito yung SEC personnel na inimbitahan, no, o sinabina ng ating impeachment ng prosecution sa impeachment court para magpresenta naman kung ano yung mga dokumento. Kasi Ted, mag-umpisa talaga ito sa mga dokumentong isinumite.
0: Opo.
2: At dokumentong diniklara, no? At from then, doon na natin isa-isahin, no? Meron pang isa, eh. Meron pang isang witness, no, na tetestigo rin. Ito naman ay ito sa Anti-Money Laundering Council personality, no? Personnel, no? At siya naman na magpapakita nung mga nangyaring transactions within a certain period dun sa mga accounts na identified. So, lahat po ito ay magpapakita ng isang larawan na merong una, merong hindi pagkakatugma-tugma sa mga figures na idineklara sa SALN, which alam natin ay isang violation under the law. Pangalawa, may mga business interest na hindi dapat pinapayagan dahil ayon sa ating batas, ang presidente at ang vice-presidente ay hindi pwede mag-engage sa negosyo.
0: Yes,
2: ito naman, kailangan mapatunayan pag napakita na natin itong mga ebidensyang hawak ng prosecution.
0: Opo, yung SEC niya, yung mga rehistro, no, ng mga negosyong ito. Sige, so, well, kaya ako kami tumawag sa inyo kasi may mga excited, alam niyo ho yun, yung bang naiinip sa inyong mga predicate na iyan, at inaabangan nga po yung sinasabi na kung meron man, nito pong mga bombshell na ito. Sige po. Okay. Salamat,
2: yes,
0: kong Ace.
2: Ang aming lamang panawagan, medyo konting pasensya sa ating mga kababayan because itong usapin ay nagiging technical at baka mawalan ng interest. No? Napakahalaga nito kasi ito ay dapat maintindihan nating lahat.
0: Okay. Salamat po na marami sa inyo, Congressman Ace, at muli kaming gagambala para sa inyo pong pagpapaliwanag. Thank you, sir.
2: Thank you very much.
0: Salamat. Thank you. Well, laying the predicate, kaya nga si dating Sandigan Bayan Justice po, di ba, nagpaliwanag, ano ba yung hidden wealth, yung unexplained wealth, at illegal, no, wealth. Pero pwede ka magsimula sa una, doon sa tinatago mo, hidden, tapos nung nakita na ito, hindi mo na maipaliwanag, unexplained, and then eventually, yung pala. Ill-gotten. Hindi ba? Ayun talaga, klaro palang nakaw.
1: Ah!
0: ano mo yun, pwede mo silang...
1: Pagtugma-tugmain.
2: True.
0: Laying the predicate kasi nga po para mas malubos na maintindihan natin.
1: Yeah.
0: Yun isa-isa. Kaya yung iba na nababagot, asan na yung sinasabi?
1: Asan na pasabog? Oh. Kaya lang importante nga daw na malaman talaga.
0: Pero yun nga, ano, natawa si Congressman Ace yung sinabi ko na may nagsabi nga kahapon eh, diba kapag pinag-usapan natin tong Sal and Luna ito, sino ba nasunod rito?
1: Oo nga. Lahat ba ng politiko or officialis honest and transparent sa kanilang declaration ng Salen?
0: At sabi nga dito, bato-bato sa langit, ang tamaan, well,
1: ikaw yun.
0: Hindi naman bubukol kasi...
3: bubukol po ito.
0: Importante-importante ang kanilang mga alyansya ngayon.
4: Pagkakaisa.
0: May tatlong uri no ng mga naghahain ng Salen na iyan. Mawalang-galang lang ano po sa mga nakikinig ngayon kung meron ba nakikinig sa atin.
5: Sino to?
0: Meron po mga naghahain ng matapat. 'Di ba? Yung kahapon yung taga-ombudsman sabi niya pati daw husyan 'di ba naghahain ng Salen. Matapat. I mean, kwentas klaras lang tayo kung ano nandoon doon.
1: Yun na nakalagay.
0: Nilalagay, actual.
1: Kumbaga walang dinodoktor.
0: Oo.
1: Walang ibinabawas, wala namang idinadagdag.
0: Kumbaga mga kapatid, factual lang. Minsan may nakakaligtaan din, ha? Alam mo yun? Oo, minsan. But basically po, yun ho bang good faith, matapat. Usually po nangyayari din yan sa mga hindi ho naman sa lahat, ano po, sa mga pangkaraniwan na mga mamamayan na naglilingkod po sa serbisyo sibil. Meron po namang naghahain ng Salen na pinasosobrahan o bloated. Pinasosobrahan niya na po yung kanya pong sinasabing mga ari-arian na sa ganun po, hindi na questionin eventually kung lumago ang kanyang sinasabing umano e mga kayamanan.
2: True.
0: Wala pang kume-question sa mga yun kasi nga, for whatever reason. Pero may ganon, pasobrahan mo na ngayon. Nang sa ganon, eventually, kapag nakita na itong mga kayamanan mo, dineklara mo na yan. O kaya naman, may mga bago, mayamang ka na, kaya mong bilhin yan, kaya mong ariin yan. Pero kung may kwe-question, una, kapag nagdeklara ka ng ganire, magandang tanungin, kasi nga, kahapon na pag-usapan din, di ba, ano mga basis? Tax record. Paano mo naman naari ang ganyang kalaking ari-arian o ganyang kahalaga o ganyang kamahal na ari-arian kung magkano ba binabayaran mong tax? You know what I'm saying?
1: Oo, doon ay tutugma yun.
0: Diba? Oo, yun yun eh. So kung nagbo-bloat ka na hindi naman talaga totoo o kaya naman po inihahayag mo na itong gantong kalaki din in preparation perhaps in the future.
1: In the future?
0: Hindi naman lahat. No. Meron po nagbo-bloat. Meron naman pong... hindi nagsasabi talaga at napakaliit ng Salen despite the lifestyle. Yung dinideklara po, isipin mo, sa tinagal-tagal mo dyan, sa dinami-dami ng iyong mga ari-arian, sa mga mamahaling mong regalo, paano ulit? Yung paano ulit?
1: Ayun doon, yung nagugulan?
0: Yung, paano? Hindi ba? Maya de la Rosa!
1: Ganun pala yun.
0: Ganun pa yun.
1: Gaganun sila, no?
0: Pero pagkaliit-liit na yung dinideklara.
1: Oo.
0: Pero yun nga po, no? Until and unless may question. Yun yun. May presumption of regularity until and unless may question. Pero may sinasabi po si Justice Kabutahe Tang na kapag ikaw merong unexplained wealth at hindi mo lubos na maipaliwanag samba ng galing yang mga kayamanang mong yan, hango sa iyong binabayarang buwis, hango sa iyong mga deklarasyon, sa iyong mga propriedad, even nung nasa privado ka pa o whatever, ang presumption yan ay ill-gotten. Yun na yun. Yan din po ang Supreme Court jurisprudence and even yan din po ang provision ng batas tungkol po nga dito sa mga
1: unexplained wealth.
0: Ang sa mga ill-gotten wealth.
1: Mm-hmm.
0: Kapag hindi mo lubos na maipaliwanag, saan ba nang gagaling yan? Pinambili mo yan ng ari-arian, mamahaling building o property sa isang prime area ng square meter po, eh hindi bababa sa mga 200,000 per square meter. All of a sudden, meron ka. Oo, hawak mo itong ari-arian na ito. Saan galing? Pag hindi mo na ipaliwanag, ang presumption, nakaw. So, ilan ang mga mag... Hoy!
1: Hindi mo naman pwedeng sabihin na bigla na lang may lumitaw na duffel bag halimbawa sa iyong parking. Mo. Diba? Na, eh, pasensya na po. Natutulog ako kung may nag-deliver. Halimbawa ako, sa akin, kung may mag-deliver, hulog ng langit ba ito? Kanino galing ito? Eh? Hindi mo naman pwedeng yun ang sabihin mo, diba?
0: Baka nakalagay doon sa bag for your future plans.
1: Hindi yun po pwedeng itahilan. Kailangan maipaliwanag mo lahat. Kailangan all accounted, hindi ba?
0: Well, ito ho lang naman po yung napag-uusapan natin. Relevant sa ating mga napakinggan kahapon na SALN 101.
1: Oo. Ngayon, partner, kung nagkamali ka sa SALN mo,
0: ano?
1: Pwede pa ba yung i-rectify?
0: Pwede daw, di ba? Meron kong given may number of days. And,
1: kung malayo yung rectification dun sa final mo, pwede ba yon? Kasi kung mga sabihin mo nakakaunti lang yung difference, baka pagbigyan eh. Pero kung sobrang layo, pwede ba i-rectify yun? Halimbawa?
0: Hindi. Kung sakasakali kasi, di ba, na ano? Kung sakasakali kasi na...
3: Aray?
0: Ikaw eh maaga-aga nag-uul yan eh, nakakalimutan mo na rin.
1: Baka meron kang impairment, mental ano ba iyon, 'di ba? Na nararanasan ngayon.
0: Hanggang diyan lang mo kasi kung saan mo ako dadalhin.
1: Oo.
0: Ha?
1: Eh well, ang gusto ko lang sabihin sa iyo, kahit siguro magtrabaho tayo ng 100 years dito, hindi naman tayo magkakaroon ng mga ganong klase. Noong mga propriedad na binabanggit mo, mahirap yon.
0: Meron kang
1: yung sinasabi mo, yate, ka, malalaking building na 200,000 per square meters.
0: Property sa Anbaya.
1: Saan pa? Or sa ibang bansa, baka nakakabili ng property.
0: Building sa...
1: Aanihin mo naman yung ganong kadaming buildings at pera. Hindi ba?
0: Eh, for your future plans. Ano ba? Sandali lang po, mga kapatid. Ito ho, ating pong, ito na, ang ating pong happy hour, Attorney B-Boy. Good morning, Kuya.
1: Morning, Attorney B.
0: Sa ating mga suki po na tumatangkilik sa ating programa, 2FM 105.9. Mga kapatid, ha, sana nga po matuloy-tuloy-tuloy itong ating pong mga pangarap, ano po, at panalangin na ang aming pong signal ay... Ngayon, abangan!
4: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
2: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
3: B-1079. Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suave kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: 4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Himalaya Pilipino.
2: True FM.
3: Good morning, mga kapatid! 9:49, 11 minutes bago po mag-alas 10 ng umaga. Bago po ang ating update, winner muna tayo for our What's On Your Mind. Ito po ay mula sa Bukidnon, 37 years old. Siya po ay may sari-sari store, tatlo po ang anak. At dalawang taon na daw po na nanonood sa ating YouTube channel sa True FM, 37 years old. Kausapin po natin si Rymeli Antivo ng Bukidnon. Good morning, Momshi Rymeli.
4: Hello po, Didi Chacha. Magandang umaga po.
3: Magandang umaga din sa'yo. So, Rymeli, paano mo na-discover itong programa namin on YouTube?
4: Kasi mga 2 years na po akong nanonood. Kasi noong time po yun kasi nag-close po ako ng aking store. Nasa bahay lang po ako. Tapos, yun, lagi akong nanonood sa Signal 1.
3: Oo.
4: Tapos hanggang sa narinig ko yung sa Daily Bread kang Pastor Jeff.
3: Oo.
4: Yun po ang isa na nagpatibay po sa akin. Yun kasi pala, nung time po yun, may mga problema po ako. Na dinaranas po. Kaya yun, hanggang yun, tuloy-tuloy na araw-araw na po akong nanonood at nakikinig.
3: Iba nagagawa. Lagot ka, no?
5: Pinaiiyak mo si... Nako, lagot ka. Pinaiiyak mo si Rymel.
3: Sa tingin ko, kinakabahan more than naiiyak. Kinukwento niya kung paano niya na-discover yung programa. Yes, doon nga sa Signal. At malaking nga daw na itulong ni Pastor Jeff noong time na may pinagdadaanan siya. Rymeli, tatlo nga o dalawa ba yung anak mo? Ilan?
4: Dalawa po, ma'am.
3: Dalawa lang ang anak niya. Isang 13 years old at isang 8 years old.
4: Yes po.
3: Oo, parehong nag-aaral ito. Anong trabaho ni Mister?
4: Driver po ng bao-bao po.
3: Ano yung bao-bao?
4: Yung tri-cab po.
3: Tri-cab, dyan sa Bukidnon?
4: Oo.
3: Oo.
4: Oo.
3: Sige po, magkano kinikita ni Mister?
4: Yung daily po na kinikita niya, kapag may pasok po na minsan po, 400, 500.
3: Sa isang araw.
4: Ganyan po.
3: Tapos ikaw, sa sari-sari store, kumusta ang kita?
4: Naku, matumal po kasi ngayon, kasi palaging umuulan. Tapos yung, lalo na yung month sa August, napakatumal po ng
3: paninda.
4: Yung paninda po.
3: Oo. Pero kamusta ang iyong sari-sari store? May laman pa naman?
4: May laman pa naman po, pero may mga utang din po akong binabayaran, kaya ganun. Pero laban lang po.
3: Sige. Rymeli, taga dyan talaga kayo sa Bukidnon ni Mister?
4: Yes po. Dito po sa Impasugong.
3: Oo. At itong tinitirhan nyo, sa inyo ba ito? Kayo ba'y nangungupahan?
4: Opo, sa amin po.
3: Oo. Paano noong time na malakas pa ang kita, nakapagpundar kayo kahit papano? Sa inyo talaga yung lupa na kinatitirikan ng bahay?
4: Hindi po. Yung tinitirhan po namin ngayon is silbi bigay po sa amin ng biyanan ng mother-in-law ko po.
3: Ayun.
4: Yung common po na bahay nila noon, binigay na po nila sa amin.
3: Oo. So saan na sila nakatira ngayon, itong mother-in-law mo, kung binigay sa inyo yung bahay?
4: Nasa likod lang po.
3: Ayun. Kumbaga dyan din kayo sa isang compound lang. Sige, Rymeli, saan mo planong gamitin yung 2,000 pesos galing sa ating Happy Anonymous?
4: Para po sa aking papa po. Na po siya, 74 years old na po siya.
3: Mm-hmm.
4: Pero namamasada pa rin po siya. Tapos yung tri-cab po, kasi niya ngayon ay nasira po. Mm-hmm. Malaki-laki po ang gastusin.
3: Oo, para may ayos. Si tatay ilang taon na? Nasabi mo nagbabaw-baw pa rin hanggang ngayon.
4: 74 ka pa, no?
3: Ay, andyan si tatay. Oo.
4: 74 ka?
3: So ito ay para sa
4: ilang taon mo?
3: 74.
4: Tulay mo edad? 74 po, ma'am.
3: Ayun. Kasama niya si tatay dun sa bahay. Sabi niya nga medyo malaki ang magagastusin para po dun sa tricab ni tatay. Para sa kanya ito talaga yung pagsali mo?
4: Oo, yes po.
3: Magkano daw po ang gagastusin dun sa tricab?
4: Kasi nasira po kasi yung ano, yung black. Tapos pinakompute po niya sa ano, mekaniko. Nasa ano, 9,000 po.
5: Engine block.
4: Kapin yung, engine block. Tapos yung, ano din po, yung trap pal, yung, ano bang tawag nung,
5: atok ng
4: tricab, na ano na po, nagrereklamo po yung pasahero niya kasi palagi pong umuulan dito na tuluan, ano bang, in Tagalog nang natuluan. Palagi pong
3: nababasa. Nababasa yung kanyang mga pasahero.
5: Sige, ganito muna.
4: Ano na lang niya?
5: Ramel. Ito muna. Sige, ano yung ating Bible verse muna?
4: Yung Bible verse po kanina ni Pastor Jeff ay Kawikaan chapter 3 verse 5-6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan.
5: Amen
4: po.
5: Sige. So sa salamat ng marami sa iyo, ha. Oo. Kahapon na sabi niya kanina, yung kanina sinabi niya ngayon, yung
3: yes,
5: ating Bible
3: yes,
5: verse.
3: So, oh.
5: Kaya
3: yes,
5: ko lang po ito pinauulit sa iyo, Iha, kasi nga sabi mo, dito ka humuhugot ng inspirasyon.
3: Lalo na daw nung may pinagdadaan
4: siya. Yes po.
5: Oo. Nakapag-aral ka ba, Raimel?
4: Yes po.
5: Ano natapos mo?
4: Public administration po. Business ad po.
5: Oo, yung mister mo nakapagtapos?
4: Hindi po. Nakapagtapos na po ako pero habang nagtatrabaho po ako noon, nag-aaral din po ako ng weekend.
5: Oo.
4: Hanggang sa natapos ko rin po ang pag-aaral ko.
5: Oh, Karen, wala mo'y trabaho? Ba't wala kang trabaho?
4: Ano po, na dito po ako sa aking sari-sari store.
5: So ayaw mong pumasok sa trabaho? Malayo ba ang syudad? Saan ba ang pinakamalapit na syudad dyan sa inyo?
4: Malaybalay City po.
5: Malayo?
4: Mga 45 minutes po.
5: Malayo, no? Yung biyahe. Sige. So, so ngayon, ang iyo lamang pinakakitaan ang inyong sari-sari store. Yan lang.
4: Yes po.
5: Yung tricab, sino may may-ari, si papa mo o mister mo?
4: Kang papa ko po, yun po ang pinagkaabalahan niya ngayon.
5: Mm-mm. Pero yung mister mo, tricab rin ang trabaho?
4: Yes po.
5: Sige. So, Chacha, no? Dahil sa siya'y lagi nakikinig sa atin at humuhugot ng inspirasyon, salamat naman na marami. Yung iyong estimate doon pa lamang sa engine block ay 9,000 na. So, Chacha.
4: Yes po.
3: Ang bilis naman mag...
4: Yung engine block po is ano lang yun po, mga 5,000 to 6,000. Tapos may mga ano pa kasing nilista yung mekaniko, yung
5: mga pyesa,
4: yung oil, yung mga pyesa at yes, hanggang umabot po sa 9,000.
5: Naintindihan namin. Tapos, Ramel, naintindihan namin yan. Ako, yung mga oil seal, papalitan, marami yan na mga pyesa na kinakailangan bilhin. Kasama na labor doon?
4: Kasama na po ang labor, tapos hindi pa po kasama yung ipapagawa na atop. Mga ano daw yun, mga 4,000.
5: Mga 4,000, sige.
4: Papalitan yung ano.
5: Sige, ganito, Raimel, ganito, no? Nagtitiwala kami sa iyo, nananalig kami sa iyong mga ikinikwento. Pwede bang unahin lang natin yung engine block?
4: Sige po, kung ano lang po yung maitutulong.
5: Sige, ganito. Pakita mo lang sa amin na yung halaga ng hinihingi mong pera para dyan, pinaayos mo yung engine block na iyan. Pagkatapos, pag nakita namin yon, malay mo, no? Agad sumunod yung pangpapagawa ng atop, ng iyong bubong ng inyong tricab habang ginagawa yan, eh, hindi kami nangangako, pero malay natin dahil, di ba, sa ating programa, kapag nagsasabi ng katotohanan at tapat, ay merong kaakibat na biyaya. Sige, so, ganito ha. Padadalhan ka namin ng halaga. Magkano yung total? Magkano ka mo? 9,000, ano?
4: Ano, magkano yun pa? 9,000.
5: Sige, bukas balikan ka namin. Bukas, sa tawagan ka namin. Ugma, day, ha?
4: Yung papa ko lang kasi yung ano.
5: Mauli ay na. So, mutawag may ugma. Ha?
4: Oo.
5: Hindi, magkano ba? Magkano? Hindi, biro lang. Magkano?
4: Ano po, 9,600 po ata yun.
5: Maha.
3: 9,602.
5: Sige, okay. Sige. 9,600.
3: 2.
5: Anong 2?
3: Sabi niya eh. May 2 siya pinanggit.
5: 2 pesos pa.
4: 9,600 po.
3: Oh, okay. 9,600.
5: Alright, sige. Ganito ha. Oo. Hingi lang kami ng prueba at pagkatapos pag nakita natin na pinagagawa na yung engine block na yan at pagkatapos nakita natin talaga yung gastusin ninyo, tsaka tayo magtutuos. But meantime, dahil sa iyo iha, sa iyong pakikinig kay Brad Jeff at ang iyong we sincerely expect ano, na kung ano yung ating aral, yun din ang ating pong gabay. Sige, so meron kang papadala kami ng 10,000 pesos. Okay? Manggagaling kay Happy K,
4: maraming salamat
5: Happy
4: po.
5: Mom, Happy Daddy at
3: kay Happy Cocinera, 2,000.
5: Happy Cocinera at kay Happy Chacha. Hindi, kay Happy Anonymous.
4: Sige okay. Po.
3: Wow, isang bagsak.
5: Okay. Sige, so pasalamat tayo sa Ginoo Day, ha? Abangan namin ang iyong patunay sa iyong kwento. Malungkot ka pa rin?
4: Ano po, struggle pa hanggang ngayon po.
3: Ano daw?
5: Nagsasagol.
3: Anong sabi?
5: Nagahalo ang kanyang
3: emosyon. Hindi siya makapaniwala na natawagan siya.
2: B1079 Cabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
6: Time check brought to you by
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: na pampananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain ba ka? Ayaw na pagantos? Aniya na ang eye berry?
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med eye berry ko, mas gaana ang pananaw, ya di maigmata sa buntan.
3: Eye berry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang eye berry gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Malikang paalala.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.

0: Shabas's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
4: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
3: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available all drugstores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
6: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.
7: B1079. Light and easy on B1079.

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang lasa.
5: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kabasa's radio time. It is now 2 o'clock.
1: Time check brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Haprime Media. Quality and prioridad. Tawag na 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: kidney care time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ako'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong ug naa nang kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.3

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Tara na!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers ng kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Oy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: get up. It's Retro City.
1: Touch me. This is the love. Touch me.

0: Ilaw mga suki natong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Magandang Webes na po, mga kapatid! Magandang papalapit na po ang weekend. Tanong, ano ang panahon? Kahapon, tindi naman ang pagbabaha. Although ang tawag nga nila ay baha daw na mabilis na humuhupa daw.
1: Talaga ba?
2: Parang baliktad eh. Mga kalsada na mas mabilis na ngayong binabaha. Ay oo, partner. Inabot tayo ng 2 oras. Konti na lang pa Baguio levels na yung biyahe ko. Abay sa EDSA! Oo! Ang dami ko nadaan ang baha.
0: Isa sa mga dahilan dyan, yung mga nagmamotorsiklo na ginagawang silungan ang mga underpass.
2: Oo, eh,
0: yan po ang
2: yun
0: isa sa mga dahilan. Hinahayaan din po ng alam niyo na kung sino. Anyway, sige po. So, nandiyan na ba si John? John, good morning, John. John Manalo ng Pag-asa.
3: Magandang umaga din po, Manong Ted at DJ Chacha at ganoon din sa mga nakasabaybay sa atin sa kasalukuyan. Kaninang alas 2 ng madaling araw ay meron po namuhang low pressure area dito po sa may bandang Palawan. At dahil po dyan sa low pressure area na yan, ay meron po mga kaulapan na nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas, kasama yung Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Caraga, Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro, at Davao Oriental. Pero yung mga binanggit po natin na hindi lang cost by LPA. Ito po ay pinagsama ang impluensya ng LPA at ng ITCC. Kaya yung mga binanggit po natin ay may mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, kasama po yung Metro Manila, ay mas mababa yung chance ng mga pag-ulan. Pero yung mga kaulapan po kasi ay kalat-kalat, kaya yung mga thunderstorm natin ay mas nagiging pronounced, lalo na sa hapon. Yung mga passing clouds na yan ay malakas po yung chance na, although hindi tuloy-tuloy, ay may mga pag-ulan pa rin, lalo na po sa hapon at early evening. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
0: So yung kahapon na ang lakas na buhos ng ulan, akala ko hindi nahihinto, ganun pa rin ang posibleng mangyari. Pero hindi siya nga as in tuloy-tuloy, ano?
3: Opo, hindi po mataas na mataas yung chance na mangyari uli yun, pero may posibilidad po.
0: Okay, sige. So, pero looking forward tayo ng better weather ngayong weekend sa Metro Manila at karatig ng mga lalawigan?
3: Yes, opo. Tama po yun, Manong Ted. Pero dito po sa mga kababayan natin sa Visayas at sa Mindanao ay may kataasan po yung chance na ng mga pag-ulan dahil po dito sa ITCC at LPA.
0: Okay, sige. So, salamat na marami dyan sa inyong sakripisyo para sa bayan. Basta si John, laging manalo. Panalo.
2: Thank you so much, John. Salamat, Manalo John. Ng Pag-asa sa mga kapatid po natin dyan.
0: Thank
2: sa Pag-asa.
0: Thank you, John. Manalo ng Pag-asa.
2: So, just like last weekend, partner, ang weather ulit this coming weekend, dahil bukas po Biyernes na, ay magiging magandang muli.
0: Opo, salamat yung pong naman. Mga nangyayaring malakas na mga buhos ng ulan ay dahil nga po ngayon ay habagat season pa rin. O sige, so good morning.
4: Good morning!
0: Kayo ba'y masaya? Ha? Dapat eh, masaya tayo kasi unang-una, sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, tayo po'y buhay pa. Amen?
2: Amen? Pero I'm sure, baka masaya mga DDS dahil kahapon nakita nila first time. After a year, more than a year of detention, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Oh, yung kanyang smile, authentic, ano? Alam mo yun, yung sabi nga nung iba, ang daming reaction sa social media, bagamat wala ko noon, nababasa ko lang ngayon sa mga pahayagan. Na,
2: pero may mga nagbasa ng litrato sa'yo?
0: Meron na sinasabi na maaliwalas, parang may salon daw doon sa loob.
2: Medyo mahaba ang kuminis. Buhok. Yun ang, kuminis yung mukha.
0: Yung,
2: kumuti.
0: Buhok po, mukha nakatina pa rin.
2: Oo, in fairness.
0: Hindi, baga yung pag-ngiti niya, para bagang, uy, may mga ibang tao, ha?
2: Actually, ang sinasabi, yung nga daw pamilya nito mga biktima ng war on drugs, napapalakpak ng makita ang dating Pangulo. Kasi kung nakita nila na healthy looking, fit to stand trial ang Pangulo.
0: Sa gitna po, mga kapatid, ng kung ano-anong mga reaksyon dito po sa look ng ating pong dating Pangulo, tuloy pa rin po naman ang sinasabi po daw na paglilitis. Mamaya hihingi tayo ng clarification kung ano na, what's next, no? After nga po nitong pinag-uusapan nila kahapon na mahaba-habang usapan, ang iba po hindi ko rin naiintindihan. Pero kahapon, naiintindihan ko ng maliwanag yung pong pinag-usapan dyan po sa impeachment court, baby girl.
2: Doon ako believe sa'yo eh. Yung habang tayo'y sumusubo, nakukuha mo talaga yung na maintindihan ang bawat sinasambit ng ating mga amicus curiae.
0: Is it truthful and fair to the parties, to our country, and to our people to allow those abroad, those looking at the pyramids along the Nile, or shopping in the fashion houses of Paris, or riding the romantic gondolas of Venice, or deliberately hiding in the dark corners of the world, while everyone here in this chamber hall is sweating it out? If that is the intent, Article 11, Section 3-6 should have simply stated that the number of votes to convict is 16, period. Contextual and functional interpretation must be the one used in this particular provision of our Constitution.
2: Sabi ng mga okay, kuhang-kuha mo partner ah.
1: Enough is enough.
0: Pinaghalo ko yun na puno at panganiban.
2: Pwede kang ano ah, pwede kang isa sa mga amici curiae. So,
0: mo,
2: kahapon partner, 3 out of 4 ang votes, no? Kasi yung tatlo parang
0: 3 out of 1.
2: 3 versus 1. So parang yung tatlo leaning towards to hindi 16.
0: Okay,
2: pwera sa isa.
0: Basta kahapon po ay sa mga law students, ang tawag doon ay statutory construction subject, no?
2: Oh?
0: Oo.
2: Mm-hmm. Statutory construction subject. Kung saan anong tinatalakay pag statutory construction subject?
0: Paano mo binibigyang kahulugan ang mga provision ng batas? Yun.
2: Will it be word by word?
0: Is it in the letter of the law or the intentment? Nalalo ko yung aking professor eh, si Sumalangit naman, si Attorney Rolly Reyes.
2: Oh.
0: Is the intentment, sabi ko meron bang word intentment?
1: Is it
0: in the letter, or in the spirit, or in the overall context of the law?
1: Enforcement!
0: Your Honor. Anyway, sige po.
2: Gusto ko marinig ang komento mo dyan sa nangyari kahapon.
0: Okay. At least, sabi nga,
2: well, in the end naman, alam nyo, yan naman ay friends of the court at ang magdedesisyon pa rin ay ang ating mga senator judges.
0: Well, in the end, hashtag alam na.
2: Alam na ang totoo. Alam ba doon?
0: Alam na ang manyanyari.
2: Oh.
0: Anyway, sige po.
2: Hindi tayo sure dyan. Hindi pa tayo sure dyan.
0: Well, abay, ako'y pupusta ng pakakainin ko lahat ng mga, alagang pusa sa compound.
2: Oh, sige. Tignan natin kung tatama ulit ang hula ko sa bolang kristal.
0: Ang bilis ko ng oras, ganap ng 17 minutes after 6 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno yan ng santo na nanggagaling po sa mangosteen. Panalo ka, sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Lord, thank you po sa araw na ito. Gabayan niyo po kami sa lahat ng mga uri manggagawa, sa amin po mga manggagawa, sa aming himpilan, para po sa aming panibago magmisyon. Lord, kayo na pong bahala sa kanila. Kami po ay patuloy lamang na gagawin po ang aming mga kayang gawin to do better and do good today. Bless us all, O Lord, ngayong araw na ito ng paggawa ng Huwebes. Kami po ay pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan. Natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang kakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Pagpalain po ang lahat ng mga uri manggagawa. Tayo po'y laban lang at laban ng patas. Ngayon, isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, muli pong nasilayan ng publiko sa kanyang pagharap sa International Criminal Court higit isang taon matapos ikulong sa The Hague, The Netherlands.
2: Dating Pangulong Digong, humarap nga po sa ikatlong status conference ng International Criminal Court o ICC para sa mga kasong crimes against humanity na isinampa laban sa kanya.
0: Defense Team, dati Pangulong Digong, binatikos ang magulong paghahain ng ebidensya sa ICC. Ayon sa abogado ni Pangulong Duterte na si Peter Haynes, higit 60,000 exhibits ang inihain ng prosecution sa ICC na anilay nagpapalito sa kaso.
2: Pamilya ng mga biktima ng drug war na nagtipon para po sa status conference ng kaso ng dating Pangulo, natuwa nang makitang malakas pa si Digong para makaharap sa paglilitis para daw mapanagot sa kaniyang mga kasalanan.
0: Ito rin maganda pag-usapan itong ating isang balitang ito ha. Kataas-taas ang hukuman. Inataasan po ang Kongreso na ipasa na ang batas kontra political dynasty. Pagkabigo ng Kongreso na ipasa ang batas sa loob ng 39 taon, tinawag na lubhang pang-aabuso sa kapangyarihan.
2: Apat na retiradong mahistrado ng Korte Suprema humarap sa Senate Impeachment Court para magbigay linaw sa bilang ng botong kinakailangan para mahatulan si VP Sara Duterte sa impeachment trial.
0: Tatlo sa apat na retiradong hukom ng Korte Suprema sumang-ayon na hindi otomatikong 16 ang kinakailangang boto para mahatulan ang bise sa impeachment trial.
2: Samantala, Davao City o dating Chiva Justice Artemio Panganiban, iginiit na hustisya ang hinihingi ng taong bayan sa Senado, hindi tungkol sa legalismo at tamang asal ng mga hukom.
0: Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, ipatatawag po ng Senate Impeachment Court para tumistigo sa paglilitis ng kanyang ate na si VP Sara Duterte.
2: Senate Impeachment Court, naglabas po ng show cause orders laban sa ilang miyembro ng prosecution dahil sa posibleng paglabag sa sub judice rule ng korte.
0: Depensa po naman ni VP Sara Duterte, posibleng questioning sa Supreme Court ang magiging hatol ng impeachment court sa bilang ng botong kakailanganin para siya mahatulang guilty.
2: Dating House Speaker Martin Romualdez naghain po ng not guilty plea sa kanyang kasong pandarambong kaugnay ng umano'y higit 7 bilyong pisong kickback mula po sa pagawaing bayan ng gobyerno.
0: Sandigan Bayan, tinabla ang kahilingan ng akusadong si Martin Romualdez na mailipat sa kahit na anong ospital ng gobyerno sa Quezon City. Korte, sinabing maayos naman ang kalagayan niya matapos kumpirmahin ng hepe ng UPPGH na maaari na siyang gamutin sa labas ng ospital.
2: Palasyo, hinimok po si dating Palace Press of Palace Secretary Harry Roque na harapin ang mga paratang laban sa kanya at maghain ng mga ebidensyang magpapatunay na wala itong sala.
0: Samantala po naman, actor Senator Robin Hood Padilla, nanindigan na hindi na sila nakakapag-usap ng hinahanap ngayon na si Senador Bato de la Rosa mula nang pasabayin niya ito sa kanyang sasakyan madaling araw ng Mayo matapos ang nangyaring barilan sa Senado.
2: Senator Robin Hood Padilla ay giniit na hindi dapat ituring na pagtakas ang ginawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Senador, handa raw harapin ang mga ikinaso sa kanya ng pambansang pulisya. Mas may pride pa raw daw o mas may pride pa raw kung ICC ang magpapatawag sa kanya.
0: Senator Pia Cayetano, muling naging emosyonal patungkol sa umano'y pressure na natatanggap ng minority sa Senado. Nangangamba daw siya para sa kanyang kalayaan at karapatang magsalita. Senadora, tila may patama sa kasamahan nila na ayon silang tantanang magkapatid.
2: COMELEC, inanunsyo ang mga nanalong partido na kukumpleto sa 80 upuan sa Bangsamoro Parliament. 84.34% voter turnout ang naitala ng COMELEC na mas mataas pa sa 80% na inaasahan ng komisyon.
0: Kamara de Representante, pinagtibay po naman ang panukala ng Senado na magpapalawig sa 5 taong termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan at magpapaliban na naman sa nakatakdang halalan sa Nobyembre. Panukala, ipinasa na sa Malacanang para sa aksyon ng Pangulo.
2: 14 na mga Pilipino, illegal umanong nirecruit ng Russia para sumali sa digmaan sa Ukraine ayon po sa isang international expert. Bukod sa mga Pinoy, marami ring dayuhan, lalo na mula sa Asia ang illegal na nire-recruit ayon po yan sa European External Action Service o EEAS.
0: Mga namatay sa nasunog na MV June Aster, nadagdagan pa matapos mamatay ang isang biktima na naospital sa Palawan. Sa record ngayon ng Philippine Coast Guard, nasa 77 na ang kabuuang patay habang 43 ang nakaligtas at 12 pa ang nawawala.
2: Balita po sa Metro Manila, Kilos Bayan kontra Kurakot, ikinakasa ng mga progresibong grupo sa Setyembre a 21. Para po yan sa anibersaryo ng martial law, Kilos protesta magsisimula sa Liwasang Bonifacio at magmamarcha patungong Menjola.
0: Malacanang nanawagan po naman ng katahimikan, kapayapaan at kaayusan sa gagawin pong malawakang rally sa Setyembre 21.
2: Ito kayo ay maituturing na climate change. Dating pro Duterte vlogger na si RJ Nieto kinuha bilang assistant secretary sa Office of the CABSEC. Pangulo, hindi raw tumitingin sa kulay politika kaya itinalaga si Nieto ayon sa palasyo.
0: At sa ating mga balita po naman sa lalawigan sa Luzon, dalawang Japanese national arestado sa Cavite dahil wala umano silang kaukulang immigration document. Nahuli ang dalawa na nagtatrabaho sa isang establishment sa Carmona City ng walang visa o work permit.
2: Sa dinalupihan Bataan, patay po ang isang negosyanteng Pakistani matapos pagsasaksakin sa loob po ng kanyang bahay.
0: At dredging ng Gugu River sa Minalin, Pampanga nagsimula na. Ito raw po'y aayos sa daloy po ng tubig sa ilog na 15 taon na po nilang pre-problema dahil po sa nagiging pagbabaw ng naturang ilog.
2: Samantala, Quirino Governor Dakila Carlo Cua pumanaw na po sa edad na 48.
0: Sa Kabisayaan po naman, mga estudyante ayaw mag-exam o gumawa ng mga assignment sa Cebu. Pasimuno ng pagbabanta ng school violence ayon po sa investigasyon ng Cebu Provincial Police, tukoy nila ang mga mag-aaral na sangkot sa 13 insidente ng pagbabanta ng karahasan na ipinopost sa social media.
2: Tatlong mananahi sa Paloleite patay matapos makalanghap ng carbon monoxide. Natagpuan ang katawan ng mga biktima sa loob ng bodega na gumagamit ng generator dahil kulang ang ventilasyon sa nasabi daw bodega. Nalanghap daw ng mga mananahi ang nakalalasong singaw ng makina.
0: 7 taong gulang na batang babae sa Katarman, Northern Samar, patay nang madiskubre ito matapos nga pong maligo daw sa dagat at mawala mula noong September 14.
2: Natagpuan ding patay ang 9 taong gulang na batang lalaki na inanod naman ng rumaragasang baha sa Cebu City.
0: At doon po naman sa Mindanao, patay ang isang sabungero matapos na pagbabarilin ng mga kalalakihan sa loob ng isang motel sa lungsod ng Zamboanga. Kinatok ng mga suspect ang kwarto ng biktima at kanyang girlfriend na nag-check-in. At matapos lamang ang ilang sandali, ito ay agad-agad pinagbabarel.
2: Samantala, sa balitang consumer at pangkalakalan, LTFRB inaasahang maglalabas po ng rekomendasyon sa hinihiling na taas pasahe sa susunod na buwan kasunod ng ilang linggong dagdag singil sa produktong petrolyo dahil pa rin sa gulo sa Middle East.
0: Palasyo, tiniyak po naman na sapat daw ang supply ng produktong petrolyo sa bansa sa gitna ng pagsirit ng pandaigdigang presyo nito.
2: Energy Regulatory Commission o ERC, kakailanganin daw ang paggabay ng BIR sa komputasyon ng pagtanggal ng value-added tax sa system loss.
0: Samantala, bagamat hindi daw po maaaring magtakda ng floor price sa baboy ang gagawaran ng agrikultura, DA pinag-iisipan na imungkahi ang 210 pesos per kilo na floor price sa buhay na baboy para matulungan daw ang mga hog raisers sa gitna ng mababang farm gate prices. Maaari daw po lamang nilang kausapin ang retailers na sundin ang naturang panukala.
2: Samantala, produksyon ng palay at mais bababa po ng 15% sa mga susunod na buwan dahil sa pagkaunti ng lupang sakahan, ayon po yan sa Philippine Statistics Authority.
0: Balita po naman sa Ibayong Dagat, tatlo patay nang bumagsak ang isang media helicopter sa Los Angeles, California. Helicopter bumagsak habang sinusubaybayan ang banggaan ng isang pampasaherong bus at isang SUV.
2: Defense Minister ng Israel nangako na itutuloy nila ang pagpapaalis sa halos 2 milyong Palestino sa Gaza Strip.
0: At sa ating Sports 5, tennis ace Alex Iana, number 3 seed ngayon sa Singapore Open. Siya po ay maglalaro sa torneo sa susunod na linggo bago siya tumungo ng Nagoya, Japan para nga sa Asian Games.
2: Hilas Pilipinas balik bansa na matapos ang kanilang kampanya sa 10th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kupuna, nasungkit pong panalo kontra Kazakhstan. Pero natapos ang Asian Games din ng matalo kontra Bahrain at China.
0: At ang ating pong pambansang kupuna po nananawagan sa lahat na itigil na po yung mga bashers na kung ano-anong sinasabi dahil nga,
1: true,
0: mga kapatid, sa totoo lang, talaga pong napakalakas ng team ng China at mahihirapan kahit na ano pang team. Opo na sila po'y banggain ang katotohanan, sadyang may natatalo kahit na ano pang gawin mong pagpupursige. kung hindi mo talaga kaya ang kalaban. Tanggapin daw po natin ang katotohanan na iyan at pag-isipan po mabuti ang next lineup natin kung sakasakali.
2: Tama, coach. Tama po.
0: Oh, eh kasi nga naman din sa ating bansa. Grabe. Kasi, girl, hindi mo maaaring diktahan yung mga players na may mga commitment.
2: Yun na nga.
0: So, halimbawa dito si Alex Ayala. Mm-mm. Si Alex po, kahit na meron siyang sinasabing penalties doon sa WTA, pumayag pa rin siya kasi ngayon ang kanyang desisyon. Okay, kaya tutulungan daw ng Estado para doon sa mga sinasabing penalty sa babayaran.
2: Oo.
0: Sa case po ng mga players ng Gilas, yung iba po may commitment, hindi mo mauobliga na iwan yung kanilang mga teams kung saan sila may mga kontrata para maglaro dito.
2: Mm.
0: Maliban na lamang kung gugustuhin mismo ng mga players.
2: Yun na nga.
0: Yung pong sitwasyon po natin dito na dapat natin pong intindihin. Samantala,
2: bigo naman po ang Alas Pilipinas laban sa China sa volleyball tournament ng Asian Games. Makakaharap ng alas ang Kazakhstan mamayang alauna ng hapon.
0: Samantala po naman, mga kapatid. Mapapanood po na live ang Asian Games sa Signal TV, One Sports at One Sports Plus. Available din po ang live streaming ng mga larong ito sa Pilipinas Live App at Signal Play App.
2: Sa UAAP Season 89, Ateneo Blue Eagles tinambakan ang UE Red Warriors sa score na 101-74. Samantala, nanaig naman ang USC Grolling Tigers kontra po sa defending champions LaSalle Green Archers 80-75.
0: At mga kapatid, yung daw po driver's license ng aktor na si Ninyo Mulak ay sinuspindi po ng LTO matapos makabangga at mang-araro po ng ilang establishment sa Antipolo City. 2 taon po ang suspension ng kanyang driver's license.
2: Spider-Man Brand New Day, highest grossing movie of all time sa Amerika, $936 million ang kinita ng pelikula mula nang inilabas po ito noong Hulyo.
0: Vibe Jack Dylan Minor, naghahanda na po para sa kanyang kauna-unahang solo concert.
2: You know, nais pa na namang nakasuot si Opa Song Kang ng jacket na gawang Pinoy sa kanyang OOTD sa series na Four Hands, Two Sonatas.
0: Mga kapatid, yan po ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Detalye susunod na sa
4: News 5! FM, Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. That's new.
5: Para sa akin, ang True Public Service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH teleservisyo para sa mga Pilipino.
4: B1079 Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: ang ulo. Pansin ding humaba ang kanyang buhok at may suot siyang headset. Ito ang ikalawa niyang personal pong pagharap sa ICC. Ayon sa ilang kaanak ng mga biktima, na bigla sila nang makita muli na humarap sa korte ang dating pangulo.
1: Nabigla, pero siyempre masaya kami dahil humarap na siya. At nakita namin na ayos naman yung itsura niya. Tumaba nga eh.
2: Dininig yung panalangin na namin na sana malakas pa siya para mabigyan hustisya ang lahat ng mga biktima niya.
3: Kitang-kita, sabi nga glowing, di ba? Mataba siya at talagang kuminis yung kanyang itsura. Ibig sabihin, may fit to stand trial siya.
0: Yan po ang tinig ni na Lore Basco at Dalia Quartero, mga kaanak ng ilang pong biktima ng drug war, pati rin po si Rubilin Litao ng Rise Up for Life and for Rights Group. Ayon po naman sa obserbasyon ni ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti, fit at maayos ang kondisyon ni Duterte para humarap sa trial. Higit isang oras pong tumagal ang status conference kahapon. Tinalakay po ang panahong gugugulin sa pagpresenta at pag-cross-examine ng mga testigo sa kaso. Tinanong ho naman ng ICC Chamber ang prosecution kung posible bang bawasan ang bilang po ng mga testigo at mga ebidensya dahil sobrang dami at posibleng tumagal lalo ang paglilitis. Dito po ay nag-private session ng hukuman para po talakayin ang usapin. Ayon po naman sa abogado ni Duterte na si Peter Haynes, huli na raw po nilang nalaman ang lawak ng sinasabing disclosure.
4: It's enormous. Probably a record. And I know you like records, but probably not this one. And we just can't work with it. There is no way we can go through 35,000 items of evidence. I can only tell you this. We did research the possibility of acquiring an AI tool to do it, and it will cost very nearly €500,000.
0: And that is the voice of Peter Haynes, abogado po ni dating Pangulong Duterte. He is so shocked. Tama din naman kasi sinasabi dito ng korte sa nabasa ko na bawasan yung testigo kasi paulit-ulit lang sasabihin noon kung ano yung parang sa impeachment
5: trial. Ayaw nila na masyadong mahaba. Kung kaya daw iksian. Yun ang sinasabi.
0: Hindi naman to impeachment trial.
5: Wala naman kayo sa Pilipinas. Sige, dito naman po tayo. Nadidiin po ngayon ang kaalyado naman ng isa pang may warrant of arrest sa ICC na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Iniimbestigahan na rin kasi si Senator Robin Padilla kaugnay po ng pagtulong niya daw kay Senator Bato na makatakas noon palabas ng Senado. Pero ang giit ni Binoy, walang pagtakas na naganap. Matatandaang noong Mayo 14, nang madaling araw po yan nakuha ng sa CCTV si Padilla de la Rosa na sabay pong umalis sa Senate building. Kasunod lamang yan ng nangyaring barilan sa Senado sa gitna po ng ugong-ugong ng pag-aresto kay Bato. Yan ang nga pong huling beses na nakita ng publiko si Senator Bato. Ayon pa kay Padilla, natuwa pa raw siya nang matanggap na ang sabina. Dadalo raw siya sa preliminary investigation ng DOJ sa September 25 at October 9 dahil hindi umano siya natatakot.
6: Sana dali na lang nyo sa ICC yung kaso. Total, sila yung sinasabi na doon akong nagkaroon ng pagkakamali. Para naman medyo mataas yung pride ko. Proud naman ako na talagang dayuhan yung kalabang ko. Kasi parang masakit naman na ang nagireklamo sa akin kapwa ko Pilipino. Ting meron ngang lalapit sa akin, bald, natatakot ako eh. Baka picture lang gano'n. Sabihin, kasama ko na naman si Bato.
5: Yan nga po ang tinig ni Senator Robin Hood Padilla.
0: Samantala, 3 sa 4 na retired Supreme Court justices ang nagsabing maaaring magbago ang bilang ng mga boto na kakailanganin para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sinabi nila yan sa Amici Curiae o Friends of the Court na inorganisa ng Senate Impeachment Court para nga talakayin ang issue po sa voting threshold. Sabi po ni retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, tama naman mathematically na ang 2/3 ng 24 senators ay 16. Pero ayon po sa kanya, hindi naman yan naaayon sa realidad dahil 4 sa mga senador ang hindi nakakadalo sa paglilitis. sabi ho naman retired

0: Supreme Court Chief Justice Renato Puno sa ating saligang batas, fraction ng 2/3 ang binanggit para sa voting threshold at hindi raw literal na 16. Pakinggan natin ang ilang bahagi po ng kanilang mga naging pahayag kahapon.
1: The Senate, as we all know, has 24 members under the Constitution. 2/3 of 24 is mathematically 16. Therefore, 16 votes are necessary to convict. But not always in reality. There is a difference between obstruction and reality.
2: The language used, a fraction. It says 2/3 of all members of the Senate. By using 2/3, the number of votes to convict will have to move depending on certain factors. But more than that, Your Honors, a strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
0: Yun. Yan din po ang pananaw actually ni Dean Mel Santa Maria, no? Doon sa kanyang magpapaliwanag doon sa konteksto ng naturang provision ng ating saligang batas. Sangayon din po si Retired Chief Justice Hilario Davide na maaari pong mabago ang voting threshold. At ayon sa kanya, hindi nakapako sa 24 senators yung pong 2/3 na boto. Paliwanag niya, ang 2/3 daw ay dapat na qualified, mentally at physically capable na gampanan ang kanilang tungkulin. Ibig sabihin, dapat ay physically present sa paglilitis. Hindi nakadalo si Justice Davide kasi nga po siya ay meron pong procedure na pinagdaanan at nagpahatid lamang ng kanyang posisyon. Iba naman ang posisyon ni Retired Associate Justice Adolf Ascuna na nanindigan na 16 pa rin ang dapat na voting threshold. Sabi niya, mababago lang yan sa ilang kondisyon.
3: So right now, no one is dead. No one has resigned. No one has been removed. So we are 24. So 24 is the denominator. Supposing, God forbid, one is removed or one resigns or one
4: incapacitated
3: or dies, then the denominator becomes 23. That's why we did not put 16, because 16 is not always 2/3.
0: Yan po ang tinig ni Retired Associate Justice Adolf Ascuna.
5: Samantala, naghain po ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa arraignment ng kanyang plunder case sa Sandigan Bayan kaugnay po ng flood control scandal. Dumalo sa arraignment ang mambabatas via video conference habang nakakulong po ngayon sa male dormitory ng New Quezon City Jail sa Payatas. Yan ngay matapos payagan ng anti-graft court online na online na muna ang kanyang attendance. Naka-wheelchair si Romualdez habang suot ang uniporme ng mga PDL. Sabay sa pagbasa ng sakdal, tinalakay din ang hiling ng kampo ng kongresista na mailipat siya sa ospital dahil sa pangamba sa kanyang kalusugan. Pero binasura yan ang Sandigan Bayan 3rd Division. Ayon naman sa kanyang legal team, maghahain pa rin sila ng petition for bail.
0: Inaatasan po naman ng kataas-taasang hukuman ang Kongreso na magpasana ng batas para ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas. Yung apoy matapos paburan ng kataas-taasang hukuman ang consolidated petitions ng iba't ibang grupo. Ayon sa SC, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Senado at ng Kamara dahil bigo itong makapagpasa ng batas kontra dinastiya sa loob ng 39 na taon. Dahil diyan, direktor po ng Supreme Court na dapat tumarin ng Kongreso ang obligasyon nito sa ating saligang batas na bumuo ng anti-political dynasty law. Narito ang pahayag ng spokesperson ng Supreme Court.
6: We trust that the Congress will comply with the directive of the Supreme Court, but in case that does not happen, we will have to wait for the court's action in a case that may be filed before it.
0: Yan po ang tinig ni Supreme Court spokesperson, Attorney Ting, right?
5: Camille Ting.
0: Camille Ting. Alam niyo, mamayari pag-uusapan natin yan kasi nga po napakaganda po ng desisyon ng kataas-taasang hukuman. Ang tanong lang, anong uri ng anti-political dynasty law ang gustong ipasa ng Kongreso? Yan ho ba'y naayon din sa intentment and spirit of the Constitution?
5: Hindi na naman tayo sure dyan. Kasi parang yung mga nakakalusot ngayon doon sa second or third reading,
0: okay,
5: yung parang pinaiikot-ikot lang tayo ulit.
0: Pilipinas, may reseta ka ba? Yan ang ating tanong.
5: Eto, kung may mga reseta po kayo dyan, hawak-hawak nyo ba? Dalhin po yan sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa ng world-class pharma experts katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Scabby, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Gamot sa high blood, world-class gamot sa high sugar, world-class gamot sa high cholesterol, world-class.
5: Para sa world-class medicines, kapag may reseta ang doktor.
0: Aba, piliin lamang, wala ng iba. World-class, piliin ang Rhea Generics.
5: Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Maligayang bati po sa mga world-class na mga manggagawang Pinoy. Mula sa ating mga kapatid na world-class, Rhea Generics. Rhea Generics. Basta Rhea, maaasahan mo. Thank you. Ilang pang balita agad-agad. Susunod na!
7: Dito tayo sa totoo.
5: Alam mo ba, hindi...
8: B107.9. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: The 20th Asian Games, Aichi Nagoya 2026, from September 10 to October 4, across Signal platforms. Imagine One Asia.

0: problem gambling helpline. Dial 02-8248-9568 for more details. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Sign up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
2: Ilang pa mga balita ngayon sa lalawigan.
3: Ito na nga po sa oras na 6:48. Balita sa lalawigan. Natagpo ang patay ang tatlong trabahador ng isang patahian dyan po sa Palo sa Leyte. Wala nang ang buhay sa kanilang sleeping quarters sa mga biktima ng madatna ng kanilang mga katrabaho. Sa initial na investigasyon, posibleng na suffocate daw ang mga biktima mula po sa usok ng generator na nasa loob mismo ng kanilang kwarto. Inaalam pa kung kusang umandar o may nagpaandar ng generator. Nagkaroon daw kasi ng brownout sa lugar. Ayon sa mga pulis, walang nakita sa CCTV na nanloob o ibang pumasok sa kwarto. Patuloy pa rin yan na iniimbestigahan sa ngayon.
2: Patay ang isang negosyanteng Pakistani matapos po namang saksakin sa loob ng kanyang bahay sa Dinalupihan, Bataan. Sa paunang investigasyon, pinasok na hindi pa nakikilalang salarin ang bahay ng biktima. Narinig daw ho ang mga kapitbahay na humihingi ng saklolo ang dayuhan. Tumawag naman daw ng mga pulis ang mga kapitbahay pero hindi na po naabutan ng suspect. Tukoy na po raw ng mga pulis ang suspect at tinutugis na. Inaalam pa ang motibo sa krimen.
3: Sumiklab ang sunog sa bahagi po ng Pampang Public Market sa Angeles City sa Pampanga. Pasado alas 8 kagabi nang sumiklab ang sunog. Kanya-kanyang salba ng kanilang mga paninda, mga negosyante. Agad namang rumesponde mga bumbero. Sa impormasyon mula sa Angeles City Information Office, kontrolado na ang apoy bago pa maghating gabi. Inaalam pa ang bilang ng mga naapektuhan ng insidente.
2: Samantala, patay nang natagpuan po ang 7 taong gulang na batang babae sa Katarman, Northern Samar. September 14 pa ho nang maligo sa dagat ang biktima at mawala. Tumagal po ng 2 araw bago siya nahanap. May dala pa raw na nasagip ang mga otoridad sa gitna ng kanila pong search operations para po sa naunang biktima. Ito'y idinala sa ospital.
3: Natagpuan ding patay ang 7 na taong gulang na lalaki na inanudaman po ng rumaragasang baha sa Cebu City. Sa isang sapa sa Barangay Tingo, Bandawes City, natagpuan ang biktima. Ayon sa Cebu City DRRMO, naglalaro ang biktima nitong Martes nang makita niya na may bolang inanod ng baha. Tinangka niya po itong kunin pero nahulog siya at inanod ng baha.
2: Andre, kamusta ka na dyan? Okay ka lang ba? Hindi ka ba papatay-patay?
3: Naku, injured yan.
2: Ah, ganun?
3: Oo, malapit na pa naman ang marathon. Okay. Sabi niya, ano ba ang pwedeng ibigay sa akin ni Manong Ted at injured ako?
2: Okay, alam mo, hindi na baling ma-injure ka dyan sa kung ano man yan. Basta importante, hindi ka injured. Dahil baka masabihan ka ng hello.
3: Nako.
2: Adding insult to injury.
3: Oh.
2: Pag sinabihan ka, nabigo ka na naman ba? Isang dali lang ha. Ito ang para sa'yo, Bagsik to. Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo.
4: Vroom, vroom. Papa. Bravo!
2: O diba? Bravo! Mapibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, magandang umaga po!
5: Good morning!
2: Kalati po ng ating mga suki na mga engineers, mga architects ha. Lagi po natin ipinapaalala, wag na wag gagamit ng substandard na mga materyales sa konstruksyon dahil may kalalagyan kayo. Definitely, nako sabit yan. Kaya pag ang pinag-uusapan natin ay mga light steel frames, dito ka na sa standard. Setting the standard in light steel frames. Yan po ay ang Jayamax, certified ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan yung kanyang quality at safety. Para po sa ating kisame, ding-ding, Jayamax Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. Jayamax Light Steel Frames, tanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin kagad, ang gusto ko, ang hinahanap ko, ito lang. Jayamax Light Steel Frames, mabibili yan sa 3DK Steel Marketing. Dun po naman sa Lucena City. Ay, yano ay pagkapugi. 3DK Steel Marketing, Lucena City. Thank you. At sa Central Metal Steel Trading, dyan po naman sa Tagaytay City. Central Metal Steel Trading, Tagaytay City at ang JMAX ay available din in leading depot and hardware stores nationwide. Sa mga kawani po naman ng DN Group of Companies, magandang umaga po. Sister Pen, good morning. Sir Johnny Nang, gandang umaga po sa inyo. Mabuhay ka. Sir Ray, good morning. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, inaasahan daw pong maglalabas na ang LTFRB ng rekomendasyon sa hinihiling na taas pamasahe sa susunod na buwan. Panibagong pangako na naman ito. Ito nga po'y bunsod ng ilang pong linggong dagdag singil sa petroleum products dahil pa rin po sa sigalot sa gitnang silangan. Ayon po kay Secretary Giovanni Banoy Lopez, inaatasan daw po niya ang LTFRB na pag-aralan na ang epekto ng oil price increase bago gumawa na naman ng rekomendasyon. Ayon pa kay Lopez, hanggat maaari hindi dapat ipapasa sa mga pasahero ang bigat ng presyo ng petrolyo at dapat daw ibalanse ang interes ng mga transport operators at mga commuter.
3: Sapat pa naman ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Yan po ang tiniyak ng palasyo sa gitna ng pagsirit ng pandaigdigang presyo nito. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, napatunayan ng Department of Energy na sapat pa ang supply na siyang kagustuhan ng Pangulo. Pagdating naman sa rekomendasyong suspindihin ang excise tax sa produktong petrolyo, sinabi ng palasyo na wala pang desisyon sa ngayon ng Development Budget Coordination Committee. Nagsumiti na ang DOE ng sertipikasyon na lumagpas sa $80 ang kada barrel ng Dubai crude na siyang kinakailangan para irekomenda ang pagsuspindi sa excise tax. Ayon pa sa DOE, hindi pa nito nakikitang bababa agad ang presyo ng produktong petrolyo.
2: Kakailanganin po naman daw ng ERC ang paggabay ng BIR sa komputasyon ng pagtanggal ng value-added tax sa system loss. Paliwanag po ni ERC Chairman Juan, hindi daw po lamang kasi ito kasing simple ng pagtanggal ng VAT sa mismong bill dahil galing pa sa generators at dumadaan po sa transmission at distribution ang kuryente bago makarating sa mga customer. Paliwanag pa ni Juan, magsisimula daw po sa konsumo sa Oktubre ang pagtanggal ng VAT sa system loss. Pero sa November bill pa ito makikita. Sa gitna ho naman ng patong-patong na issue po sa enerhiya, nanawagan pong ilang grupo na magbitiw na sa pwesto si Energy Secretary Sharon Garin.
3: Samantala, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang groundbreaking po ng NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project. Itatayong istasyon sa ilalim po ng open parking space ng Terminal 3 ng NAIA. Ayon pa sa Pangulo, nakuha na ang 100% ng right-of-way para sa pagtatayuan ng istasyon. Oras pong magbukas ito, aabot sa 70,000 mga pasahero ang maseserbisyuhan. Ang NAIA rin ang magiging kauna-unahang major gateway sa bansa na direktang makakakonekta sa sistema ng MANS o ng Mass Transportation.
2: Samantala po naman sa oras na 6:56 na ngayon, mga balita po sa Ibayong Dagat.
3: Nabalot po ng makapal na usok ang isang oil tanker na naglalayag sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Sa report, may pangalang El Gaia ang nasabing ang cargo vessel na pinaniniwala ang nasa pool ng sea mines o kaya'y nakatanim na pampasabog sa apektadong ruta. Base po yan sa pahayag ng Iranian forces. Sa inilabas sa pahayag ng US military, mismo ang puwersa ng Iran ang may gawa po niyan matapos ang ikinasang drone strike kamakailan. Dahil nga sa nangyari, dalawang tripulante ang naitalang nawawala.
2: Samantala pa rin, naglabas po naman ng footage ang US military. Bunsod po yan ang pagsagip nila sa kanilang tauhan sa gitnayan ng operasyon sa Iran. At ayon sa report, pawang high-risk mission ang ginawa na yan sa pagsisimula po ng taong 2026. Bago yan, una nga pong sinabi ni US President Donald Trump na nagkasa ng operasyon ang kanyang pwersa sa kabundukang bahagi nito ng Abril, pero hindi niya tinukoy kung saan bansa ito. Ang nasagip na kasamahan ng US military ay pawang weapons officer na sakay ng F-15 fighter jet na naitalang sugatan matapos masapul ang kanyang eroplano.
3: Aabot naman po sa higit 100 commercial vessels ang apektado sa ipinatutupad na pagsasara ng Amerika sa mga rutang posibleng daanan ng Iran. Nangyari po yan matapos subukang lumusot ng nasabing mga barko sa Arabian Sea. Bahagi po yan ng inisyatiba ng Amerika sa gitna pa rin ng tumitinding tensyon sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Hanggang ngayon, nananatili pa rin hindi malinaw ang usaping pangkapayapaan sa pagitan po ng Tehran at Washington, dahilan kaya patuloy pa rin ang tensyon sa gitnang silangan.
2: Naglabas po naman nilaan ng video ang militanteng grupong Houthi na nagpapakita na napabaksak nila ang fighter jet ng Saudi Arabia. At ayon pa rin po sa report, gabi nang tamaan po ng F-15 fighter jet ng pwersa ng Saudi noong pong araw ng Miyerkules. Kinaumagahan, bumungad ang debris ng iniwang pinsala ng aircraft. Hindi pa matukoy kung saan nangyari ang nasabing pag-atake. Wala pang pahayag dyan ng Jeddah sa panibago pong serye ng pag-atake ng Houthi sa kanilang mga pwersa.
3: Sugatan naman pong isang lalaki matapos tamaan ng airstrike ng Israeli forces sa Gaza Strip. Agad namang rumesponde mga otoridad sa sugatang biktima. Nangyari po yan kasunod ng dalawang magkakasunod na pambobomba sa bahagi ng Sheikh Radwan nitong Martes. Dalawa naman pong naitalang patay, kabilang ang isang bata habang pitong iba pa ang sugatan.
2: Mga kapatid, sa mga fans, si Nani Christy Fermin at sa mga mahilig sa entertainment news, baby girl, ibigay mo na!
3: Sa balitang entertainment, mga kapatid, may bagong theme song, ang hit seryeng Sigabo na inawit po ni Gary Valenciano. Binigyang buhay ni Mr. Pure Energy ang kantang Kung Kailangan Mo Ako na bagong soundtrack sa kwento ni na Gabo at Sam. Sumasalamin daw ang awitin sa bagong pag-asa ni Gabo dahil sa pag-aalaga at malasakit ni Sam. Itong unang pagkakataon na direktang naging bahagi ng si Gabo, si Gary V. Sa ngayon po'y umiikot ang storya ng serye sa patuloy na pagpapanggap ni na Gabo at Sam bilang mag-asawa. Pero unti-unti nang lumalalim ang kanilang relasyon. Panoorin po yan sa TV5 tuwing alas 8 ng gabi.
2: Naghahanda po naman ang ating pong vibe jack na si Dylan Minor para sa kanyang kauna-unahang solo concert. Gaganapin yan yung Dylan Day Concert sa October 13 sa Music Museum. Kinakabahan man, mas malamang daw po ang excitement ni Dylan para sa kanyang konserto dahil ito'y gaganapin sa mismong kaarawan niya. Nais niya man daw talagang ipagdiwang ang kanyang birthday kasama ang mga supporters at mga nagmamahal sa kanya. Patikim ni Dylan, pamilyar ho naman daw sa lahat ang karamihan sa mga kantang kanyang itatanghal. Makikita rin po daw ito. Oo. At dito po rin makikita rin ang kanyang sinasabing showbiz journey.
3: Samantala na ispatan, nga po na nakasuot si Opa Song Kang ng jacket na gawang Pinoy. Nakita po yan sa series The Four Hands Two Sonatas. Agaw eksena ang OOTD ni Song Kang sa brown wool bomber jacket. Semi-crop din na fit sa style ng aktor sa series. Ang jacket ay galing sa Filipino brand na Patton. Sabi sa website, higit 8,000 pesos ang halaga po nito.
2: At mga kapatid, nasabak po naman sa pagiging actress ang Twice member na si Jonghyun. Pamatay ang kanyang face guard na nirelease na mga pictures ng kanyang agency Navarro Entertainment. Pareho pong agency din niya ng kanya pong ate na si Gong Sungyeon na isa rin pong aktres. Opo, mag-debut si Jonghyun sa kanyang upcoming film na New Recruit, The Movie, na ilalabas daw po ngayong taon. Nauna pong umalis sa YP Entertainment si Jonghyun noong Agosto. Pero siya daw ho ay mananatiling miyembro ng Twice.
3: Nagsiatrasa naman. Ito, makakilala mo na, nagsiatrasan sa US tour ni Ed Sheeran ang tatlong openers.
2: Bakit?
3: Tinanggal si Macklemore sa Loop tour ni Ed dahil daw sa pahayag niya sa pagpapalaya ng Palestine. Bunyag ni Macklemore sa Instagram, apolitical daw si Ed at hindi raw nito kayang pumili ng panig. Maya-maya, nagpost na rin sina Lucas Graham, Aaron Rowe at Finis na umuurong na raw sila bilang supporting acts ni Ed. Paliwanag ni Ed Sheeran, desisyon daw ng kanyang promoter ang pagtatanggal sa rapper. Hindi rin daw porket pinili niyang huwag magsalita sa publiko, ay wala na daw po itong pakialam.
2: O sige, ngayon po tayo makialam dahil nga sa overtime na po tayo sa TV5.
3: Uy mga kapatid, sa oras nga po na 7:02, bago tayo magpaalam dito po sa mga nakatutok sa atin sa TV5, ang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa TikTok, sa Lazada, sa Shopee. Pwede rin po sa www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Para nga po sa masarap at mahimbing natulog, Ulta Bio, subukan nyo na. Available sa lahat ng Mercury drugstores ang trial pack nationwide. At sa mga viewers po natin dito sa TV5, araw nga po ng Webes ngayon, hanggang alas 10 pa rin kami ng umaga, pwede pa rin kayo manood sa amin ni Manong Ted sa Signal TV Channel 1 and 1 PH. At syempre, makinig po sa radyo mismo sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila. Pero tayo po'y napapakinggan din sa buong Pilipinas via our affiliated FM station. Sa buong bansa po yan. So sa ating mga kapatid dito sa TV5, bukas TGIF Friday na. Magbabalik kami dito. Balik sa ating mga kapatid dyan sa frontline sa umaga.
2: Alright! Ganap na pong. Well, sabi nga ni Baby Girl, pasado na po alas 7 ng magandang Thursday morning. Good morning kay Jaris Bondoc at maging kay JB Garganera, agang gumigising ha. Doc Emmanuel Lanon, ganda umaga Doc. At maging kay Idol, Attorney Romy Mac na nagpaparamdam ang aga-aga din.
3: Attorney Romy, kamusta? Mukhang itutuloy nila.
2: Yung postponement.
3: Yung postponement ang itutuloy.
2: Sigurado, itutuloy niya ang demanda.
3: Dapat.
2: Tuloy ang demanda ni Attorney. Samantala sa ating Sports 5, bigo nga pong madepensahan ng Gilas Pilipinas ang ating pong gold medal sa Asian Games matapos nga pong matalo sa Bahrain at China at hindi po makalusot sa susunod na round. Isa nga sa mga naging problema po ng koponan ang pagkawala sa lineup ng ating pong naturalized player, no? Ito pong si Brownlee, sabi nga ni Tim Cohn sa isang press conference, baka nga daw po looking na sa kanyang retirement, no? Dahil nga sa injury. Pero meron tayong isa eh, si Benny Boatwright. Kasi nga daw po, hindi pa kung inyo maaalala na kailang postponement po yung kanya pong naturalization dahil po sa mga yung nangyari sa Senado, di ba? Ilang balik doon, hindi natutuloy dahil po sa kanilang awayan. Anyway, hindi nga din po umabot yung kanya pong naturalization papers at ilang pang kailangan dokumento bago ang biyahe patungo ng Japan. Kumarap din po sa mga batikos ang Gilas dahil daw po sa mga paratang na umano'y planado ang kanila pong pagkatalo kontra China para subukan daw humakapasok sa susunod na round. Ito'y itinatanggi nga po ng mismong coaching staff at iginiit na mission nilang manalo pero nahirapan nga po ang koponan sa size ng China. At hindi rin po pumasok ang ilan sa kanilang mga pangkaraniwang tira. Inamin po ng Gilas coaching staff na nabigo silang maabot ang inaasahan sa koponan at sinabi pong kailangan gamitin ang karanasan para mapabuti pa ang ating pong national basketball program. Ito nga pong ating inuulit-ulit sa lahat po ng mga bashers ng ating pong Gilas team. Huwag niyo naman kalimutan, di ho ba, na ang Gilas po mga kapatid ay kumakatawan sa ating pong bansa, sa ating mga Pilipino at ang mga players niyan ay nag-iiba-iba. Hindi po ba? Depende sa availability. Tayo po mga kapatid, tinalo natin itong dalawang laban, yung mga kalaban natin sa FIBA. Gilas din po iyon. Pero this time po, itong lineup na ito mga kapatid, opo, ay iba kasi nga din po doon sa mga panuntunan ng iba't ibang mga teams abroad na kung saan po naandoon ang ating mga Gilas players. So tinangka ng lahat. Kung tinambakan natin yung Kazakhstan, nakita nyo nung una, tayo po nahihirapan pero nung bandang dulo, pumutok si Ahan Misi at nagpakawala ng sunod-sunod na tres. Ganun talaga ang basketball. At dito naman sa China, kitang-kita mo naman yung laki ng mga ito. Pinaghandaan at pinaghandaan sa kanila, hindi ka pa pwedeng magsabi na hindi ako lalaro. Kung hindi, baka ikulong ka.
3: Yun lang.
2: Iba dun eh.
3: Hindi naman pwede dito, arregluhin yun.
2: Yes, tanggapin natin ang pagkatalo ng may dignidad po at pagkilala doon din po sa hirap ng ating mga players. At sa coaching staff na rin, mga kapatid, dahil nga po, meron pang susunod na laban.
3: Alam mo naman ang mga Pinoy, kahit hindi sila kasama sa players, laban na laban yan. Pag natatalo ang ating players, feeling nila kasama sila sa natalo. So, kalmahan nyo lang po, mga kapatid, ha? Pambato po natin ang mga ito.
2: Passion, sa sport na ito. Pero yun nga, may mga pagkakataon talaga na ito po yung nangyayari. Kasi nga, kahit na siguro pagsabayin mo dun si Kai at saka si June Marel, grabe, dalawang 7-footer sabay na pumapasok at pagkatapos mga kapatid tumatakbo yung mga matatangkad.
3: Kaya ding tumakbo na mabilis.
2: Oo. Kaya kung ako ang shooter, titira ako ng titira.
3: Oo.
2: Kasi may rebound ako sigurado eh.
3: Mm-hmm. Bawi tayo next year, next gilas. Malay naman natin, makahanap tayo ng mga ganong kalalaki.
2: Sige. Kumbaga po, ito ho ay leksyon sa ating lahat. And let's move on. And huwag kalimutan, pasalamatan pa rin po ang ating mga atleta.
3: Tama. Manalo-matalo. Mga Pilipino po yan. Huwag yung awayin. O ito. Pumalag pero bigungang alas women sa China sa simula naman ang kampanya nila sa Asian Games. Matapos ang dikitang unang dalawang set, tuloy ang itinakbo ng two-time defending gold medalist ang laro sa ikatlong set. Final score 25-18, 25-22 at 25-8. Top scorer para sa China si Shin Tang matapos po ang 18 puntos. 14 puntos naman ang ginawa ni Angel Canino para po sa ating bansa.
2: At mga kapatid, eto po, tatangkain po namang bumawi mamaya ng alas Pilipinas Women sa Asian Games. Nakatakda po mamayang alas 12 po ng katanghalian ang laro kontra Kazakhstan. Nakataya dito ang pwesto sa quarterfinals. Bit-bit ng koponan ang mga aral na dala po ng pagkatalo sa China na naman. Gate ni Angel Canino, patunay po ang performance nila kontra sa China na kaya nilang lumaban sa high level kahit nakapos pa ho sa karanasan. Na-enjoy naman daw ni Laure ang oportunidad na makalaro ang isang top team. Opo, gaya po ng world number 7 na China.
3: Samantala, Kazakhstan din po ang makakalaban ng Gilas Pilipinas Women sa simula po ng kanilang kampanya sa Asian Game ngayong Webes. Kasado na ang laro mamayang alas 3 ng hapon. Target po ng Gilas Women na mahigitan ang performance nila noong 2023 kung saan nagtapos po sila sa ikalimang pwesto. Sa huling pagtatapat ng Pilipinas at Kazakhstan noong 2023 Asian, tinambakan natin sila 83-59 kasama rin sa bansa sa Group B ang Japan at Hong Kong. Aabante po sa quarterfinals ang top 2 teams ng bawat bracket, pati ang dalawang third place teams na may pinakamagandang record.
2: Tinambakan po naman ng Ateneo Blue Eagles ang UE Red Warriors sa Season 89 ng Men's Basketball Tournament. Sumandal sa mainit na second quarter ang Ateneo para po sa 101-74 na panalo. Nanguna po si Kiefer Alas para po sa koponan matapos ang 24 points sa kanya pong collegiate debut. Bago po ang laro ay nag-alay muna ng moment of silence ang UAAP para alalahanin sina Ateneo Student Athletes Rene Paterbonia at Divine Adili. Tiyempohong ika-100 araw mula nang mamatay ang dalawa matapos malunod nga habang nagkakaroon ng team building ang Ateneo. Namataan din po sa laro ang mga pamilya nina Paterbonia at ni Adili.
3: Ginulat naman ang USD Grolling Tigers ang defending champs De La Salle Green Archers sa isang laro. Nakuha ng Uste ang unang panalo ngayong season 80-75 as siyamang lamang ng Tigers sa fourth quarter nang umamba. O nang umamba po ng comeback ang Lasal pero kinapos po ang mga ito sa dulo. Gumawa ng 19 points, 7 rebounds at 7 assists si Amiel Acido para pangunahan ng Uste. 18 puntos naman at 10 rebounds ang iniambag ni foreign student athlete Collins Akowe. Kapwa may 1 win at 1 loss ang UST at Lasal.
2: Mga kapatid, sa oras na 10 minutes after 7 o'clock. Yan po ang ating Drive Time Time mula po mga kapatid sa ating po mga kaibigan sa Boss Max 3 Coffee. Alam mo na kaagad, amoy pa lang, quality coffee beans at puno ng xanthone na nanggagaling po yan sa mangosteen, mainam po sa ating pangangatawan. Panalo ka, sarap magkape. Boss Max 3 Coffee, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max 3 Coffee! And happy birthday po naman kay Ma'am Evelyn Sarao. Birthday niya today. Happy birthday, Ma'am Evelyn.
3: Happy birthday, Madam.
2: Araw-araw, nakatutok sa ating programa. Ma'am Evelyn Sarao, maganda umaga po sa inyo. Ha? Kumusta po ang Sarao? Tama, Sarao Motors po yan.
3: Oo, yung gumagawa ng jeep, di ba?
2: Yes. Opo, good morning po sa inyo. Ha? Maganda umaga po. And happy birthday. Kayo ba'y medyo minsan hindi na rin po makagalaw, Ma'am Evelyn. Yung bang gusto mong gumalaw, gusto mong maglakad-lakad, mag-exercise, pero parang may masakit. Masakit sa kasukasuan, baka naman po iyan OA na. Yung osteoarthritis ba? Hello, huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ha ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Osteogard, Osteogard, Osteogard! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Osteogard, good morning! Si ano kaya, Tatay Diggs mo eh... Pwede padalhan ng Osteogard ron?
3: Oh, ay maganda niya na ikaw na mismo ang mag-abot sa kanya para talagang mas ma-ano niya, mas ma-appreciate niya. Pwede ba dumalaw doon ng kahit sino? Pumasok sa loob o pamilya lang?
2: Ang balita ko, family members.
3: Family
2: lang
3: members.
2: Talaga.
3: Oo nga naman, kasi kung papayagan eh mapapagod siya sa dami ng bibisita.
2: Eh, para Osteogard, para makapag banat-banat ng buto si ano mo.
3: Para healthy to fit stand trial. Ano?
2: Good morning sa ating mga ka-Osteogard. Maganda umaga po sa inyong lahat. Ha? Good morning, good morning, good morning. Ang dali lang tuloy.
3: Oh, ayan, gusto mo rin siya, baka dapat padala mo sila doon yan.
2: Nangangating lalamunan. Alam nyo, kapag ho may iritasyon ang ating lalamunan, may Camusil throat spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon? Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, and Seneol is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang ating sekreto para sa ating pong apat na oras na pagsasalita. And then after this, meron pa. Alright, ang ating pong tinig dapat inaalagaan. And thank you kay Camusil. Ayan ha, K-A-M-O-S-I-L, Camusil. Pabili ho kayo nito sa mga teacher, sa mga lagi pong nagsasalita po at gamit po ang kanila pong boses. Ito ang importante. Maintenance po sa ating boses at lalamunan. Thank you, Camusil! Okay, mga kapatid, handa na ba kayo? Ikalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa
5: News 5! True FM!
6: Sa bawat yugto ng buhay, ikaw ay...
7: Bawat galaw para sa Pilipinas. Pilipinas, samahan niyo kami sa Asian Games. Lakas ng Pilipinas.
8: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
9: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
10: Mga kababayan, samahan nyo kami sa 20th Asian Games. Dahil bawat atleta, buong Pilipinas ang kasama. Ipakita natin ang lakas ng Pilipino.

0: Tempura Shrimp Flavored Snack by Regent.
1: True FM.
0: True FM, mga kapatid, kahapon po lakas kaya ng ulan. Tapos, umaraw ha? Pabago-bago po ang klima, pabago-bago po ang panahon, kaya marami ang nagkakasakit. Isa kong katuwang nagkasakit na tinrang kaso na. Mga kapatid, kaya po ang laging panawagan po ng Unilab ay doble ingat po tayo. Sa pagpili pa lang, sa pagbilihon ng gamot, dapat doon tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan pa at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura naman abay mag-ingat din at magduda dahil baka naman yan hindi effective but safe sa panahong malaki ang gastusin, sa panahong po na tayo obligadong magtipid. Ang paalala po ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan kapatid sa Unilab. Thank you! Ngayon, baby girl!
2: Good morning!
0: Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
3: Dating Pangulong Rodrigo Duterte humarap sa status conference ng ICC sa The Hague, Netherlands. Digong mananatili pa rin nakakulong doon.
0: Mga kapatid, ha? Kayo ba'y nag-celebrate? Tatlo sa apat na amicus curiae o friends of the court ang nagsabing pwedeng mabago ang bilang ng boto sa impeachment. Sa gitnaan yan, sabi po ni Senator Pia Cayetano, quote unquote, "I fear for my right to speak."
3: Matapos na mga ipasampina si Senator Robin Padilla, takot na daw siya sa kalbo dahil baka mapagkamalang kasama niya si Senator Bato. Pero kung sa kalbo takot siya, sa ICC daw hindi.
0: Dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng not guilty plea sa kanyang kasong pandarambong.
3: LTFRB, mayroong isang buwan para makapagbigay ng rekomendasyon sa taas pasahe.
0: At sa ating pong Sports 5, alas Pilipinas women bigo laban sa two-time defending champion China sa Asian Games.
3: Sa balitang entertainment, love tour ng singer na si Ed Sheeran nanganganib matapos mag-back out ang tatlo sa kanyang front act performer.
0: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Dahil narito ang ikalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa News 5.
3: Sa mga balitang pambansa, planong iakyat sa Korte Suprema ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang magiging desisyon ng impeachment court oras na mapabura nito ang pagbaba sa voting threshold na 16 votes. Tatlo sa apat na dating mahistrado ng Korte Suprema na inimbitahan sa Senado kahapon ang nagsabi na pupwedeng babaan ang threshold. Kasunod po yan ang apila ni Senator Judge Erwin Tulfo, lalo't apat sa 14 na senador ang hindi naman nakakadalo sa paglilitis. Sa ngayon po'y plano pa lang naman daw ito ng depensa dahil hinihintay pa nila ang pinal na desisyon sa impeachment court. Samantala, inatasan po ng ICC judges ang prosecution na bawasan ng mga testigo at sandamakmak na ebidensya sa paglilitis laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Humiling kasi ng mahigit 190 hours ang prosecution para maipresenta ang kanilang mga testigo. Hindi pa ito dinedesisyonan ng ICC pero ang hiling nila bawasan ito para mabilis ang paglilitis. Lalong at kinakailangan din daw isaalang-alang ang kalusugan ng dating Pangulo. Bukod sa mga testigo, 15,000 items din ng mga ebidensya ang balak ipresenta ng ICC prosecutors pero pinababawasan din ito. Nakatakdang simulan po ang paglilitis kay Duterte sa November 30. Sa ibang balita, i-adopt na po ng Kamara ang bersyon ng Senado sa panukalang batas na layong palawigin ng 5 taon ang termino ng mga opisyales ng barangay at sangguniang kabataan elections. Target ng Kongreso na ipagpaliban ulit ang nakatakda sa ng barangay at SK elections sa November 2 at iuurong na naman sa 2028. Dahil sa pag-adopt sa bersyon ng Senado, mas mapapabilis ang proseso ng pagsasabata sa panukala dahil hindi na ito dadaan pa sa deliberasyon ng Kamara. Naku po, may nag-text sa akin partner sa issue na ito. Sabi sa akin kahapon, ano ba yon? Tuloy na? Wala bang botohan sa November? E sukang-suka na daw sila sa kapitan dun sa kanilang lugar. Doon po kayo magreklamo sa Senado, tsaka sa Kongreso, sa Kamara. Kasi sila po ang may gusto nito. Samantala mga kapatid, nagpakita na ang kapitan ng nasunog na barko na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon po sa Philippine Coast Guard, wala pang opisyal na pahayag ang kapitan kaugnay po sa insidente. Tikom din ito sa mga nangyari sa mga nakalipas na araw noong hinahanap siya matapos ang trahedya. Sa ngayon po'y humiling na ang kapitan ng abogado bago ito maglabas ng kanyang opisyal na pahayag.
2: Kung ano man po kasi ang magiging statement ni Kapitan at kung yan ay magiging formal, magiging parte po yan ng sinasagawa po natin ngayong investigation. So again, we respect the right of the captain po to have a legal counsel.
3: Yan nga po ang tinig ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:22, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Dobleng alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, kalidad safe at pumasa sa international standards. Magandang morning po sa lahat ng mommies natin na nakatutok ngayon para siguradong walang rashes ang inyong baby. Twins Lampain Baby Diaper po mga kapatid. And good morning na rin kay Ma'am Eileen Choigo at kay Sir Jerry Telan. And also to Sir Brian and Ma'am Joyce Posadas. Magandang umaga po sa inyo. Magbabalik pa rin tayo mga kapatid sa ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayong araw po ng Webes, September 17. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Laging true sa'yo, kapatid.
5: It's time to fiesta with Bet88.
6: Para bigyan ng mukha ang balita,
7: our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
8: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
9: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
8: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
10: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
8: Walang kulay, walang kinakampihan.
11: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
8: At wala rin inaatrasan.
12: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nila.
13: Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
8: Susugod sa bagyo.
14: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
8: At anumang dilubyo.
15: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
8: Balita man sa lansangan,
16: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
8: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
17: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
8: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa, solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
18: Mobile Journal, Amy Achanza po.
19: Arles de los Santos po.
20: Denise Bogisanto po.
21: Ben Taringi po.
22: Las Paredes po.
23: Jeff Rivera po.
24: Julie Baiza po.
25: Kayla Makanta.
26: Mary Mon Reyes po.
27: Mariela Pascual po.
28: Halid, ang parang balita.
29: Bawat possession para sa Pilipinas. Pilipinas, sama-sama tayo. Lakas ng Pilipinas.
30: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan.

motorsiklo nang biglang hablutin ng suspect ang kanyang gintong kwintas. Sinubukan para habulin ang kinakasama ng biktima ang tumakas na suspect pero naglabas po ito ng patalim. Nakahingi naman ang biktima ng tulong sa pulisya kaya't arestado agad ang suspect. Hindi na na-recover ang kwintas matapos pong ipasa ng suspect sa kanyang kasabwat. Tukoy na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng kasabwat na suspect. Naharap po ito sa kasong theft at grave threat. Nakapagtala naman po ng 34 na kaso ng leptospirosis ang lungsod ng Maynila kahapon. Isa nga po sa 33 kaso ang nasabing sakit nitong Martes. Sa kabuuan, may higit 1,300 ng kaso ng leptospirosis sa Maynila. Bumaba naman na po ang kaso ng dengue sa lungsod. Mula sa 74 ay nasa 48 na lamang ang naitala nitong Miyerkules. Nagpaalala pong mga doktor agad na magpakonsulta kung makakaramdam ng mga sintomas ng nasabing sakit. Oras muna mga kapatid, it is now 7:29. Ang tamang oras po natin, hatid naman sa ating lahat yan ng Ulta Flex. Uy, sa mga nagkaka-wrinkles po dyan, ang lalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga pong sagot sa aging, ang Ulta Flex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ulta Flex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa www.ultabio.shop. Pwedeng-pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At available po sa lahat ng Mercury Drugstores ang katuwang ng Ulta Flex. Para sa masarap at mahimbing na tulog, subukan nyo po. Ulta Bio Trial Packs sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Puntahan naman po natin mga kapatid ang balita sa lalawigan. Dead on the spot ang isang senior citizen na rider matapos po mailalim sa isang trailer truck. Diyan po yan sa Plaridel sa Bulacan. Sa kuha nga ng CCTV, makikita po ang trailer truck na nasa kaliwang linya ng Cagayan Valley Road. Ilang sandali pa, bigla itong lumiko at nakaladgad po ang motorsiklo sa kanan. Pumailalim ang rider sa bandang harapan ng harapang gulong ng trailer truck. Ayon sa pulis, pauwi na ang rider nang mangyari ang aksidente. Galing pong La Union ang trailer truck at pag-arahin na sa Angat, Bulacan matapos pong mag-deliver ng semento. Halos 10 metro ang layo ng pagkakakaladgad sa rider sa ilalim po ng truck. Nagpaabot na ng pakikiramay ang kumpanya ng truck at nagsabing tutulong sa pamilya ng biktima. Naharap naman po sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang driver ng truck. Sumiklab naman po ang sunog sa isang inn sa Balero, Aurora. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP, sa lumang kusina na gawa po sa konkreto at light materials, nagmula ang apoy. Tumagal lamang ng ilang minuto bago naapula ang apoy. Ayon po sa BFP, kidlat ang nakitang sanhi ng sunog. Wala namang napaulat na sugatan po sa insidente. Arestado naman ang dalawang lalaking nagnakaw ng mga bakal sa hagdan po ng mall sa Cainta, Rizal. Huli ang mga suspect matapos maaktuhan ang security guard ng mall sa pagnanakaw. Nakikipaghabulan pa raw ang mga suspect pero na-corner din ang secure. Posible raw na minamanmanan muna ng mga suspect ang mall bago isagawa ang krimen. Mahaharap po ang mga inarestong suspect sa reklamong attempted theft. Samantala mga kapatid, 7:32, tamang oras. Atid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Scan niyo po yung QR code para kayo mapunta sa kanilang website at Facebook page. Araw-araw, may live selling ng alahas dyan po sa Facebook page ng Mayet de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. At magkakaroon po kayo ng 1 point sa kada 500 peso purchase dyan sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Sa mga balitang consumer at kalakalan, tinatayang humina ang produksyon ng palay at mais sa ikatlong quarter po ng taon. Ayon naman po yan sa Philippine Statistics Authority o PSA.
Base po sa mga standing crop nitong Agosto, tinataya ng PSA na bumaba nga po sa 3.19 million metric tons ang produksyon ng palay mula po yan Hulyo hanggang Setyembre. Mas mababa naman yan ng 15% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Tinatayang bababa rin po sa 2.08 million metric tons ang produksyon ng mais. Mas mababa ng 14% kumpara noong nakaraang taon. Maalalang bilyong-bilyong pisong iniwang pinsala ng masamang panahon sa agrikultura nitong mga nagdaang buwan. Walang Environmental Compliance Certificate o ECC ang isinagawang reklamasyon.

0: lake na dapat na i-preserve.
1: Opo.
0: So, doon po, balanse po ng anumang pong magagandang environmental enhancing projects.
2: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Attorney Marian Soriano ng Laguna Lake Development Authority. Naghahanap naman po ang DOTR ng consultant para sa development ng tatlong airport. Inimbitahan ng DOTR mga consultant na magsagawa po ng feasibility study at maglatag ng master plan, maging pag-aralan ng environmental impact para po sa Surigao Airport Development Project. Nagkakaroon na ng pag-shortlist ng DOTR ng consultancy services para sa Cagayan Silio Airport Development Project at maging sa Taytay Airport Development Project. Naglaan din daw ang ahensya ng higit 70 milyong piso para sa mga pag-aaral sa development ng paliparan sa Cebu. Samantala mga kapatid, sa balita po sa labas ng bansa. Lubog sa bahang ilang lugar sa Brazil, kasunod po yan ng walang tigil na pag-ulan. Kabilang sa naapektuhan ng Sao Paulo mula nitong nagdaang mga araw. Sa taya po ng kanilang Weather Bureau, umabot sa higit 75 millimeters ang ibinagsak na ulan sa buong magdamag. Ito raw ang pinakamatinding buhos ng ulan simula pa noong 1943. Aabot naman sa halos 700 hektarya ang nilamo ng sunog kasunod ang pananalasa ng wildfire sa Espanya. Nangyari nga yan sa Valencia region nito namang Miyerkules. Aabot din po mga kapatid sa higit 200 bomberong nagtulong-tulong maapula lamang ang apektadong rehiyon. Sa ngayon po'y wala namang naapektuhang residente kasunod ng kalamidad. Bumagsak naman po ang isang helicopter ng NBC-TV station at ng Telemundo na kumukuha ng report sa nangyaring banggaan sa Los Angeles, California sa Amerika. Patay ang babaeng reporter na kinilalang si Eliana Moreno at ang mismong piloto ng helicopter na si George Marcineo. Patay din po ang isa pang biktima na nasa parking lot mula po sa bumagsak na helicopter. Inaalam naman po ngayon ang sanhi ng pagbagsak na nasabing helicopter. 7:37! Good morning, Nanay Christy Fermin! How are you doing? Nagretiro na po ang Palabang volleyball star na si Abby Maranyo matapos kang higit 2 dekadang paglalaro. Inanunsyo po yan ang dating kapitana ng national team on social media. Nagpasalamat si Chiang Abby sa pamilya, lahat ng coaches, teammates at iba pang nakasama sa volleyball journey niya o sa volleyball journey nito. Matapos maglaro para sa De La Salle Lady Spikers sa UAAP mula 2009 hanggang 2014, naglaro naman sa iba't ibang koponan sa Philippine Super League at Premier Volleyball League si Maranyo. Huli siyang naglaro para sa Next Led Chameleons ngayong taon matapos madisban ng Cherry Tigo crossovers. Samantala, magpapatuloy ngayong araw ang aksyon sa NCAA Season 102 Men's Basketball Tournament. Unang magtatapatan ang University of Perpetual Health Altas at Emilio Aguinaldo College Generals ng alas 3 ng hapon. Galing po sa talo ang Perpetual bago o habang unang laro naman ito ngayong season ng AYA. Sunod naman po ang 5 p.m. game sa pagitan ng De La Salle College of St. Benil Blazers at ng Lyceum of the Philippines University Pirates. Target ng CSB ang ikalawang panalo habang first game naman ito ng LPU, my alma mater. Gaganapin ang mga laro sa Phil Oil Center sa San Juan. Mapapanood din po ang mga ito sa One Sports YouTube channel. Viva Pirata, ganun ang cheer namin. Kaya lang noong time na yun, di naman kami kasali sa NCAA. So, wala kaming mga ganyan. Pero malamang nag-courtside reporter sana ako. Nasubukan ko sana yun, Erwin Ocaña. Pero nasubukan ko naman mag-jowa na lang ng basketball player. At least may nasubukan pa rin ako, di ba? Oo. Ano ba nagsasasabi mo na naman dyan, Chacha? Ba't ako napunta doon o ito? Nilinaw po ng UAAP na wala po itong kinalaman sa isang basketball tournament na pinangalan ng UAAP South. Sa isang pahayag, sinabi ng liga na hindi silang organizers nito. Illegal din daw ang paggamit sa pangalan ng liga dahil paglabag daw po ito sa property rights, tama? Kaya hahabulin daw nilang may pakana sa hindi otorisadong paggamit ng pangalan ng UAAP. Ano iyon? Mga eskwelahan din ba yon yung sa UAAP South? Samantala mga kapatid, sa 7:39. sa Balitang Entertainment. Sumalang po sa kauna-unahang acting workshop si Aga Mulak matapos ang mahigit apat na dekada sa show.

0: showbiz. Galing, no? Kita nyo yun, ha? Batikan na, pero sumasalang pa rin sa workshop. Ganun dapat, hindi dapat tumitigil sa paghubog ng iyong galing, di ba, sa trabaho. Paghahanda po yan para sa kanyang pagbabalik bilang si Joselito sa second miracle in cell number 7, nakasali po sa Metro Manila Film Festival 2026. Nagsisilbing acting coach ni Aga Mulak si veteran actor Noni Buencamino, kung saan sumasailalim po siya sa vocal exercises, improvisation at character work. Ayon po kay Buencamino, naging masipag at matyaga si Mulak sa workshop at paulit-ulit na ginagawa ang mga ehersisyo para mas mapino po ang kanyang pagganap. Ang second Miracle in Cell Number 7 ay prequel ng 2019 Filipino blockbuster na Miracle in Cell Number 7. Ako, papaaga. Mukhang mababawasan ng ride day niya. Lagi ko pa naman nakikita sa kanyang Instagram. Nag-e-enjoy sila ng kanyang asawang si Charlene sa pagbibisikleta halos araw-araw. Eto naman, may pasilip sila din lustre sa music video ng collaboration song nila ni Black Eyed Peas member Apple D. App na Donuts. Warrior Princess ang atake ni Nadine sa ilalabas po ng music video. May elements ng pre-colonial Philippines at post-apocalyptic aesthetic ang nasabing video. Ganun! Nauna nang sinabi ni Nadine na surreal para sa kanya ang makatrabaho si Apple D. Up. Ay oo naman, Apple D. Up yan eh. Ilalabas po ang Donuts music video bukas alas 8 ng gabi. Patinig mo nga yan sa kanila bukas. Hindi ko pa naririnig tong Donuts eh. Nagpaabot naman po ng mensahe si Goblin Star Gong Yu sa kanyang Pinoy fans bago ang kauna-unahan na fan meet na mangyayari po dito sa bansa. Nagpasalamat nga po si Gong Yu sa patuloy na suporta sa kanya sa paglipas ng taon. Ah, uso pala yung ganung hairstyle. Dito siguro nakuha ni ano, dating Pangulong Digong yung hairstyle niya ngayon. Oh, di ba? Mala Gong Yu eh. Gusto niya raw gamitin ang fan meet para balikan at pagsaluhan ng mahabang journey ng kanilang fans. Gaganapin po ang fan meet ni Gong Yu sa November 21 sa Araneta Coliseum. Nakakahalaga po ng 3,500 hanggang 12,500 ang ticket prices. Magsisimula ang bentahan on September 19. Uso pala yung ganong hairstyle. Gong Yu look pala si Digong. Parang bagay sa'yo yun na partner yung Gong Yu look. Samantala mga kapatid, sa oras na 7:42, ang tamang oras muna, hatid yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Mga kapatid, ang Twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. At yan nga po mga kapatid, ang balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakikinig po sa atin dito sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. At mga kapatid, patuloy pa nga rin po ang panunood at pakikinig sa isa na namang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Chad Failon at DJ Chacha mga kapatid. Uy, malapit na ang ating anibersaryo sa October 5. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
1: Ted Failon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa radio sa 46th Catholic Mass Media Awards.
2: Galit ako sa inyo.
3: Good morning sa lahat ng mga DDS. Good morning sa inyo. Ha?
0: Good morning talaga. Alam ko na kung kanino nakuha ang hairstyle. Kay Gong Yu. Same na same. Kung may Gong Yu, may Gong D.
3: Iba naman yung Gong Gong.
0: Iba yun.
4: Sino to?
0: Iba yun. Huwag ka malilito.
3: Oo. So, naku, ang dami ho natin pag-uusapang isyong pambayan na makinig lang po kayo. Definitely po, punong-punong ating programa ng talakayan, diskusyon at mga panayam at hindi mawawala. Ang ating pari pamimigay ng mga pa-premium, mga pa-ayuda kahapon po, 10,000 piso. Thank you, Happy Anonymous. Thank you very much, ha. Salamat po na marami para po doon sa engine block ng motorsiklo ni tatay. Yan po ay taga area ng ito ay taga Bukidnon. Apo si Ate Raymil Antibo ng Bukidnon. Mamaya po ang ating follow-up tungkol po dito sa kanya pong paghiling. And tignan natin kung yung pong trapal naman o bubong ng kanila pong tri-cab ay matutugunan ng ating mga Happy Anonymous. Thank you ha. Ngayon pong ating hinahanap po yung mga winners pa rin para po sa ating What's on Your Mind. Magparamdam po kayo sa amin. Ano ang paraan, girl?
0: Simple lang. Sa ating mga kapatid na lagi pong nakaantabay sa ating programa, for sure inaabutan nyo po si Pastor Jeff Eliscopides. Ang gagawin nyo lamang po ay magpadala sa amin ng video. Kita syempre ang inyong sarili na kayo po'y nakikinig sa radyo o di kaya nanonood sa TV sa 1PH. Tatanungin po kayo kung alam nyo yung ating naging Bible verse kahapon. So sa Facebook page, ipadala nyo po dyan ang inyong name, location, contact information. Huwag kalimutan kasi tatawag kami sa inyo pag kayo ang napili. At higit sa lahat, saan nyo po gagamitin yung ibibigay na 2,000 pesos. Pero kahapon, maswerte yung ating pabida sa True 10,000. FM. Isang bagsak, 2,000 at 10,000 piso.
3: Pati si Happy Kuya Atorne nagbigay din kahapon. And before kahapon po, araw ng Martes naman po, 10,000 din.
0: Yes.
3: Opo, saan ka naman nakakita ng programa?
0: Oo,
3: isang bagsakan, 10,000 ang ating papremyo. Thank you sa ating mga Happy Anonymous.
0: Thank you, Happy Anonymous.
3: Salamat ng marami. Sir Johnny Nang, good morning. Ang ating mga kaibigan sa DN Steel, maganda umaga po. Maganda umaga rin kay Cousin Rolly Esteban, kay Junpe at kay Darly Daroca. Kita kits! Itong ating mga katropang kahit na mga seniors ay hindi pumapalya dahil laging kondisyon ng mga ngatawan at hindi sinasayang ang biyaya ng buhay. Hindi ganire. Hard starting, Benny Aison. O, kumusta? Ganito ka ba? Bigo na naman. Eh, sandali lang ha. Ito ang para sa'yo, Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Eh, di ba nga? Masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
4: Vroom vroom, mapapa! Bravo! Katalaga!
3: Ayan, mga ka-bravo! Good morning! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Kami po inatawag kay Secretary Vince Dizon para po sa mga panayam at mga follow-up po sa mga isyong napaka-importante, flood control projects po.
0: Sumagot na ba?
3: Ating pong gustong itanong sa kanya mamaya, meron akong ipapaliwanag na issue tungkol dito po sa ipinapanukala ni Secretary Vince tungkol sa paglalagay daw po ng catch basin o ano yan, yung impounding something dyan sa may area ng Luneta. Mamaya
0: ay,
3: po. Very, very important yan ha, kasi ang pinag-uusapan dyan higit sa bilyon na naman na halaga po ng proyekto na sinasabing ang DPWH daw po ang implementing agency. Sa mga taga Jensan, good morning!
5: Good morning!
3: Kumusta kayo dyan? Ala eh, kumusta? Mamaya din po ah. Oo.
5: Bakit?
3: Yes, loud and clear. Maraming pong pakikinig sa inyo pong mga hinaing sa mga taga Jensan. Sok Sargent Region, maayong buntag ka rin yung tanan, pero bago ang lahat, handa na po tayo para pakinggan ang aral na manggagaling kay Brad Jeffries Copide sa ating The Daily Brad.
6: FM. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Reagen.
7: One story, one fascinating fact. This is Asian Games 101. Did you know, the Philippines hosted the second Asian Games in 1954, welcoming 970 athletes from 19 different countries. The games were officially opened by former President Ramon Magsaysay at the historic Rizal Memorial Stadium in Manila, while Andres Franco of Athletics had the honor of serving as the host nation's flag bearer. Team Philippines delivered a historic performance, finishing second overall with 45 medals, including 14 gold, 14 silver, and 17 bronze. Witness history once again at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026, from September 10 to October 4, only on Signal.

0: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Pastor Jeff, good morning!
2: Good morning, Ted! Good morning, Chuck! Good morning sa ating mga taga-subaybay.
1: Uy, magandang umaga. One more day before the weekend, Pastor. Excited ka na ba?
2: Yes! Although makikita tayo bukas dyan sa studio.
1: Yan! Okay, yan ang gusto natin. May selfie tayong muli sa'yo. Yeah. Sige, Pastor. Dito ka. Magla-live ka ba dito bukas?
2: Tingnan natin.
1: O, sige. Wait and see. Pero ngayon, live ka pa rin naman. Nandiyan ka nga lang sa iyong tahanan sa may Rizal. Kumusta ang weather dyan? Mainit?
2: Maaliwalas, maaraw. Thank you,
1: Thank
2: Lord.
1: Thank you, Lord. Sana tuloy-tuloy hanggang sa weekend. Pastor, anong magandang balita natin ngayon?
2: Yan. Pag-uusapan pa natin ngayon ay choosing what is right. Ano po ba yung tama? Alam niyo, madaling sumabay sa uso. Kapag lahat gumagawa, parang okay na rin yan, di ba? Kapag lahat naniniwala, parang tama rin naman yan. Kapag popular, parang safe choice na yon, di ba? But popularity does not determine truth. Hindi ngunit popular, eh totoo, di ba? What is popular, hindi naman po laging tama. At pag po tama, hindi laging popular. Or alam niyo yon, lahat nag-agree. That's where conviction po comes in. Pag sinabi pong conviction, it's knowing what you believe and choosing to stand by it even when it cost you something. Kasi alam mo, yung pinaniniwalaan mo ay tama. Kaya po sabi sa Roma 12, versikulo 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So, huwag daw tayong mag-conform to the pattern of this world. Sa halip daw po, allow natin yung Holy Spirit magbago sa atin. Si Daniel po is magandang ehemplo. Nasa Babylon siya, surrounded by a culture na very different, very worldly, very sinful. Pero isa siya sa mga politiko ng Babylon, he could have simply blended in. Wala makakapansin. Mas madali kung susunod na lang siya sa crowd. Pero sabi sa Daniel 1:8, Daniel resolved not to defile himself. Kaya po yung nung may pressure na kay Daniel para sumunod sa mga mali at makakasamaan, he already made the decision. Alam, madalas po kasi pag nandiyan yung temptasyon, iaalokin ka na mali-maliitang pera, saka ka pa lang magkakaroon ng desisyon, talo ka na. Dapat bago ka pa alokin ng illegal, immoral, nakapag-desisyon ka na, hindi ako magiging corrupt na official. Hindi ako magnanakaw ng coupon band dito sa opisina na to. Because if you wait pag pressure comes, saka ka pala magde-decide ng values mo, madalas, yung tao magde-decide para sa'yo. Yung barkada mong may mga maling gawain magde-decide sa'yo. So, hindi lang po yung tanong eh, ano mang ginagawa ng karamihan, ang itanong mo, ano ba ang tama sa harapan ng Diyos? Kasi one day, we'll give an account hindi sa mga barkada mo, kundi sa Diyos na lumikha sa'yo. So today, check your decision. Are you choosing based on pressure, based on approval, based on popularity, o base sa partidong sinamahan mo kahit alam mong mali ang magiging desisyon, pero partido to eh. Or you choosing based on truth, based on the Word of God. Kaya nga po, it's a good reminder for all of us. Maliit man na desisyon, malaking desisyon, whether sa impeachment, whether sa ano ang kursong kukunin na anak mo, or paano mo gagastusin yung sweldo mo, lahat po yan ay desisyon. Isipin natin, malulugod ba ang Diyos sa desisyon ko na to, o malulugod ang mga tao kahit alam mong mali? Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Ay manalangin, Panginoon, alam ko marami kaming desisyon na kinakaharap araw-araw. Maliit na desisyon, malaking desisyon, pero Lord, lahat ng ito ay may impact sa aming buhay, sa aming eternal na buhay. Kaya Lord, tulungan mo kami na huwag makiayon sa mundong ito kung ano ang desisyon ng karamihan, ng popular, ng social media, anong desisyon ng aming partido, anong desisyon ng nakakarami. I-filter namin to through the lens. Matutuwa ba ang Diyos dito sa desisyon na to? Kaluluguran ba ako ng Diyos sa desisyon na to? Because at the end of the day, isa lang po ang aming magiging husgado, magdi-decide na aming kalalagyan eternal. At yon ang Diyos na ang makapangyarihan sa lahat. Tulungan nyo kami to make wise decisions, not only popular decisions. In Jesus' name, Amen.
3: Salamat Lord sa aral na ito. Nawa ito po'y aming isapuso at gawin. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen.
3: Napakahirap, no? Kung minsan, sabi nga, hindi na bali. Ayoko na sabihin.
1: Huwag mo sabihin.
2: Pwede naman, Brad Ted.
1: Ilabas mo daw ang iyong damdamin, partner.
3: Ayoko. Huwag muna ngayon, nandyan si Pastor, baka tayo.
1: Sige, maya-mayang kaunti.
3: Okay. Pastor, thank you, Pastor, Thank you,
2: Yes. Ako lang naman ay sumasabay lang sa makakatulong din sa mga taong bayan. Kasi nga, sabi nung isang former, ano ba yung kahapon?
3: Chief Justice.
2: Taong bayan ang dapat isaalang-alang dito, yung ating damdamin. Kaya ako bilang isang taxpayer ng bayan na to, tumutulong din ako sa maliit na pamamaraan na kaya natin sa salita ng Diyos.
3: Okay, go ahead baby, baby girl, baby boy.
1: Baby boy.
3: Este, Brad Jeff.
2: Baby boy tuloy. Okay.
3: Salamat na marami Brad. Batiin ko lang po ng maligayang kaarawan muli ang isa po sa mga loyal na mga followers natin at particular po sa segment na ito si Ma'am Evelyn Sarao sa kanyang kaarawan. Kahapon yung ating winner Brad Jeff na taga area ng Bukidnon. Ikaw at ikaw ha, ang inaabangan. Ikaw ang dahilan din kung bakit siya nakikinig sa atin, itong si Ate Rimil
1: Raimili
3: Antibo. Wow. Ikaw mismo special mention at yung nga daw itong iyong aral ang kanyang inspirasyon at araw-araw ikaw ang inaabangan. Batiin mo siya ng good morning si Raimili.
2: Raimili. Yeah. Ate Raimili Antigo. Salamat at po Antibo. No, yung mga maliliit na nugget of truth na natututunan po natin, ipamuhay po natin, mapatuloy lang yan. It will create a big difference sa buhay natin eventually. Amen. Patuloy lang po. Yeah.
3: Okay, Brad, we'll catch you again tomorrow, Friday na.
2: May mga loyal listeners din tayo, si Ronald, Millie, Riley at Jello Sarcos. Thank you for tuning in. And of course, sa aking mga kaibigan, si Trina at Junjun Galang ng Kainta. Ito po ang yung daily Brad, your daily dose of inspiration.
3: Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Abangan na po ang ating diskusyon, talakayan sa mga isyong pambayan. Matapos po lamang ilang importanteng paalala.
4: Huwag nating sayangin ang pagkakataon na tayo magbago at magbalik loob.
5: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
6: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
7: Kaming sundalo, kaming mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.
8: Anong pumapasok sa isip mo ng mga minuto na yon?
9: Sasabog ba nito? Sorry na lang, sabi ko. Kung mag-isa ako, di mag-isa na lang mamatay.
8: And then, may malakas na putok na mabog. Di ko alam, ako na pala yung tinawaan nun.
10: Ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan. Not all Filipinos are given the chance.